0: Barafatai gudfali na kuro nes dogdaing sao kelka mina kainga. Nama dogye kawela na mbar nga si donga ani sunga alkele na kogul. Kisense bar nga albundul na bago titetebe na donga bani bara Nasruddin donga gi ani doga aljanna jago. Dara dingi ina zemima bagi sense al dara dinga lai bajago tu sininkwe. Nasrim menja na dogis gwa kela kitalji inje gila asunga teka tinkenga asan dingo resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago. Bara Abdushafe dogi donga ani aljanna jago. Bara majiram bayan kigavalai. Majiram bayan Sabir al-Ilna Fagudok donga gi anni sunga na majiram bayan Ahmad Ali nangi dog donga anni ine nama dog bara Isa ke na dog donga ni Isa Ibrahim dog donga anni sunga nama wala lang itirik bara Sabir le aring nama bar ngakir ngasi donga anni bara Sabir inkwa al-Kuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donto ka inama ye utonga alki kanadien kirting sunga alki kundulnas insikundul asang sur girgo inama sunga tokatini di sabangereng aljanga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janyingi na doga sar radio samarsi sunga ferrajana lo kirngale fago na doga lang isrim menja kille sunga nas gadi njurung asaji jaringel aldi o isgen ki kuelang deles e kunyungo asan dayin warre si kisense tabun kago na alam kundi ne ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayin warre leng ki al tulega na nga suru nga kwel marang al koto yung alam donga toke inga real ki kingasi jundi na kundi ba alam ki lo toke walagal alam ki kwa nyati ni kweng donga toke nama kwel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye ering asan ji jering nas ijiro injubu karo kasa ingusi eringa na jia sa ilo usi jeringa na fina kasa ingusi eringa alang kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilmanga lotok kana kain utonga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki dieleski na ine namas ay indog na bar nga si donga ani kital ki yung kona irinyenge asogis aming sunga aming dog si dinjal dawle kwa jang ni ki yung kona kain gutfali ba jago na donga jani aming azgyanga ba namas dog daing bera tabung kousingi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abaylo na kwa kain ba donga jani jago
1: aso iki baray kise ene bar nga dogal yene kain ene bara Mahedin Umar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiski nan dambara Abdulhamid ke ke borages kam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba ye dambara sabe si en jijwa kise nan dog danger fakin rimmin fiya munasa golo aragame do ko sobis kamela sabo ke borai aina ke bor fatay kwa kitali long galkien kona kwa manyetti mbaru ge na bogel badi on rentari na indelen wol galdan on rentari ne indelen kwa nyetta nan kin kona kwa bagi be jena ya go tari ne jaw
0: asoi ki se dog bar nga kin jaji do jani nyetti ning ko ngir de samarin tuskele bang ne ki donga ge kan ni songa na nama do kwala lang gis kwa wala galti kay ne ki bin kirting ine nama do kwala lang majiram bayle kawngi idinna ine waring basilong altirim kyanga na dele kara sunga na tagatin kyanga na masilong al yakwela lang finginis ille sunga rizungo ay saka ingwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga rizungo na alang kagil ka utonga kya al duang am halang ki utkana kundi ne kelele ko al duanga amba ndokal iria ke ba alam yo si jago
1: ke borai na ke bora batay dog ginal basilla dain leila kain kidik na imbeleng lompinete wa kinesi ala sa son akwel marang ala kundi balang erbet kinesi kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba aba en kwalang domboren den dio kong aliye ni ji warin yo na matangila benu kenal kengal surungene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma do kedi en palete yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding ko se altewa a yesa son ko el dulding ko se ena te wa ba alanke na del dire ke namas gal jato uto ko se yi na dulding ko se do gal te wa en te wa alan borunga awini ena te wa bal ba buruto ngi do te wa bayen kwa alan e wana borunga wani buru al ai digal yen del diel ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kanya aliye na jawili na ene ki sense kina men kamingi lole ki asan ki nel bangis erbet ku rompi alan kayen al tarin yakin deldin si kawno duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora di ke ya de irel ke nasim beto adi irel ba nasim beto na ela lo ela dora ye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara ela dora nde njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi ya la una je ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kay si kering ela unji ye indel di giban janges in long tel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi a na mara ye na lompi e lolo gal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wanan kwa dulding ko sanka alan awna songere kwingel ye ne tore koron afia e lolo dulding ko yabani fenas ken si kala mesian khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dok inya yena ba jafo ines ba wala ngumel jawi marial dor du ene jawel du tela wu namas ya na men melen ka do ngenga alba yengena ene enginan la ke lolo ki ngolan do wi do nuy keri njawi e lompi ki ngasi e le ette ba interimbi al dora kwa bang jeng wala bamba ay al dora kwa bang na kina makola nguto ki sikering al du ti alangis ke la soko tabu ko anke njenga simopia al yene jawili ki juro sande woro alan awno kuro alan lombezi ki koran songo lo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil awna ka lolo in yefi nihaya baye na duang nasuru am ene ngun surse illa ton digita jaba ji jora sande le jonas dele jafo ene sabaso ki brain borbotay
0: asoi na barafatai kise ini albajia jua bainang ye indalang baye ina siye na utonga kise siye basiye na marang nanti nile kise se sunga taraya langji duo inkwa alang se si kwa na kie ngweri je marang basi long alam mwulole kwa la komala na ye kilmangale siminga ini na dog alangi jundi na sikikering kaki aldulding kwegang idi na injerim min din kelma diyo ke halji jang na dulding kwe jang asanji kidin si kidin suriji jayim na kidin si kelma ji jering na jis jumong kensi min duwa isa nga kwa ba idi na duwa isa kwa basi long ni nal jang na dora nga rigi long nama itiri nga rigi ro duwa nama si nga ji ja jagilala din dora nga ji jana itiri nga rigi ro yel jiyo jang ito duwa yaba kaya ba hai hai nespi marang ila ya ila dorande mojizi jijanes kamilenjo le jial jijanes kamilenjo na mesi long anang songa futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka I sing age in dorasi na ailong asanki ei dorage e barafatai ki sense algis ilole in antarasi ni ko njawara na mas do kaying e dying aldi in walagal kaying belanga kinas aginye ba na mako elalang kangina abo e tajansi ki abo e panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga ka
1: abo gadu mongkela
0: e na kering hereng ka ta wa jangya lang injwa abo al kila abo ngakela an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato ya kwage to banjumong ne simbelen ajibal bas indalan toyje yani baba ki juru bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tistoya ke ba the duo
1: yanza
0: asin jamba in lo na modo ko lan e gis itirin ko en jaro kain kilal ki gulumal to yage ki ngasi dok fin ni haya kan su to ko ndie wala
1: yago e kise abako gona ke gnate ama mending ina lomba dulding kwenden sa bako kan uta songa ke ina lombe min war fiana dain sa bato yage na ikel na kumo eten sokna to yage mara namay al mitil al biji jo waring abas to ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba inaka mu ela une to ela yene diwo sundule diwo na ma to ye namaske diwo si el na ma yene mingwa dem den tin la ma te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena min ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku ha diren gawe kwa kene sa son keleling mara kase bas long do bi dual den kuku ha diren pe ana den kuku ki ayanga di runyo den bi sara ita sai ke kisense denga do gas long ba sanke kaun ela una ki den abukul na den avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawor doeti non uto ade ke negal atinen kwese sa songa kwel walgal abwaliye na atinesin sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorre dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na eden kwese dok asko aba ina tore kaun ele unene ke aba jona jere kaen abwa atinen den daraja den kwe dion den daraja kergel karutia aba jumo eten sokle na atine tongi de kirengias etin erdile kose kose kane atene aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na banya na den abon ko kop inan boy basi ni okaras dinenal amani erito do wala ke bagu bulu kisse
0: alangis
1: kazi ko jojapia yani in namaka namas capability ela to in namayenes indigisi himayfi aliyene juni na kenes janyake ki ga ki koran songa mining ki bisarande njani bisarade inni den ko sen bilanji abajen ki nje ngalanye tin albadiga u sinan jaw abakirin jaw almas jega simaye maraba kirin diga u kin digin sinan jaw jikere gal madurum jey dama kaawu elanyetin to eleke na undula ya na lomba eleke elawuna abu miteles ke nas kabeleng na iya ke miteles aske balangi squa na iya gan diwoye wala egen na abotoya ba wala egen na na meni king coming na badugi abo ke abalang iya zikiri kase nan gi kere le galang ay kin na na meni king coming kayen uto akital ke na torik abogoldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yeng din adi dayum karingi na kawe na kien kainga ketere adi kien ni ma kela kawe na kain na kamu na kien gorra kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza kesa soha kela kwa hasades kain sa soha setin ela unna kela kwa le mitile di kume na kela mitile ete ananki ananjel naki yoro kwa joga kela mitile se asin jumbo baki sensi na duwa bas kela mitile se kena starif ete ansogle yaba duore yaba duoka kirei na na mena ki incoming ina tuying in den sabba to ye ki sense ne gundi alan diwoke na na men coming lole uto ki dalba gro kayen abo to ya kira kayen gel abo an kwe yang ki nga wan ken koran ke la si julo alan ki nga bo kwe ki nga wa de nga ke la sin kurenti ali na kayen de yi na de nga ke la sin kurenti abale de ke la bor yo kayen adiga sulon sabba ga sulwa ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la niki do gas kalumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kerngan kem bullinga egel bingasi albe jiti nama si dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako jeje pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban si nan si karron yal ngiti gidi suri din surle dok nan ki se dok kikil ma murta jamba ele wune neri jia sa ja aba kwa din diye yo bandin sorin shakilin joye kase sa kwa aile kule ai kamina na kase kwa aige kule na aige kule ela winna king coming ina abon kwe otoma kitaran kain abonga kawenge na king iya kawenge ona kikele len king songa ngere kiting alan kundura na borun wan kien bulya ke bin sorun ase kwa ndio sorun ase lo make kai
0: asoi ki barfatai a ore ko an doxidain sa wakil kama sikir na makainga dognes dain berate bun kago idin na dogis kain selema dinga kainga na asoge saming na barfatai

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso che sa ming ma jiran bayin bayin nas dukkan nas ko sinti dai mbera a namang ore ko do gal kines kel kaming ki se na so waktu ke di kumo a ira bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki sen se a tagatini yaran si kel kam nam bagi ka idi ne ki kaim bullinga si ke se ko la lang ki korang kul ay duo deng idnes ke nga sawak la janga miringila duol la janga duo ila la janga alsi e kisense da en worresi to bunjeni
2: e da ngar kan tawan galanga sdio ke lo unjegal na bat iting meram dikke na sa so simenga
1: e
2: na bat ting bat ke ngalanga kona kin ke ngalanga ngena yene lena
1: e la la dok asos kamin
2: kona ke da ngor una ke ngire ding
1: ki firang zinal bara wari nga kwa ba sabir alanti kain ko sur udo kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na impilan na impilan nga makul si kain ko nga sur kaldo nas dok utka anang si kain beringa walagal kain domo nga tabung kago ilo si nama dogwela lang si inkwa al sunga tagatini na al kiboray baranga kidogal bilong na ba nga banabela tawagis al disunga na aso gis aming na borafata gis aming alang kago dog nas suru nga si kiking uto nga na kiking kuranga kanyinti na ilang iring irin nama dogwela lang si dying vera tabung in kago kise akwel balan dub dosis dying sabba inti masaki yasi kojo yang akin kemingi walal bele idi nina kaming al kikwelan dosi kelmo foyaka maren kiba kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dying waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga al giki yasi kaluyengi kiba dali ni kwen insi ina kwela sang kago nasi inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lobi lo walagal eribi erial kanakaw alba suri na kanakaw nang dain suri ni kadiki alay ngore kwa kang na namadag mitil dogin beleng asi ilay tila alsi jumong alang janis di mbaraker si jawli kang idi na iya alsi alomba alang si dogi erog iwi na janis duwa kersi fali kin namadag yani domboren den diyo utwa kinsi ino kumo iti ila inalomba si ki kwa ala sunga kalung wala alsi di ala sunga kalulolo ba ila iti ilay namasgal jenis dimbar si jawli dimbar namaga jenis kersi fali kier namasgal kersi fali alang ki jalung songa keng nadok jalung daing ereng inas uri ban inal zaman kwa kemini kaing uang al gising kemini dog inal turungan diang gudi yang huay balang unim bele si dog badua kena inas berita bun jebua walaga inas bele kwa ala hasabal ki kaing kilmang tulagin utong asik kwa sekeli namay yendo seke neski indora inang kergi ngi lahat di omato ine namadog awel balang jingo le sunga ari laki marang welan ngi jisiti na ni majiram bayan alang ji jago ine zigi jwa walaga na zigi ring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane kisense eten sogle orre kwa ki al kainan delin dio nye tinki kwa kisense sa songa kandando kwanto ya kang al kain delin dio na dok asangin kalom ki ringan songa ringan songa ere baki daeng ere ele nandok daer ele neki sa songa asa kawala na ria kanga nang kakire kanga nandok ya kayan uto al kawado kisense borungo basen ferian kawelo unaki daeng sabba uto kisi kanga na kwa askengi ba mara ete riala junde namanye neki kawanga na keringi nan kawanga namaye aldelin kwa mbulinga les a futoke nga kwa mbulinga na kwa mbulinga na kwa mbelenga na kital kelna kwa mbelenga kapana do kangi situka ka na kwa mbulinga kidik ina do giye do kidik aban kwa ndien sabba aliye ina do giyan ske ngota ale ina ko singi ina do kwela sanki nzoro ase kingol kin na namaye nge songa ngere lompe sabba na ye lompe akwelba alanki kwa kinin lekan na kiyaza kalomki kwa kelen kan ko en gra kwa sha muhtar elouna eten soglan yuma orde duon walgalan del dinet le dojumo nas ni ke nas boruki ken ko na ke na alan jumo na do utan songa ke ne pi na boru akawe ba are long na guti kitabu nan pissin kele na boru akere na akele ba inna makai lompi kinse ko andio no me jangu meram lompi jangu kinse ko andio marakina mabais longal itrik kentenga kera si bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paliyal a minka yu atora le ene nitinja mail kele mara mara kai yu atora ngeng ayanga den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi na madok ayis kergal fa lo to ayijawi eten sogulel ka elna lompesis den tare aw elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan ka siam amun na asan ka na ka na kitrige it as aw ba ali longal yekwel kidik kazebas long elna madok yena koroi awle dok lompim belesi dok den ara akaraba baka anaka e ur na madok den ara akaraba ina kan eten sogulangi jumana duo longa dian na madu el nama dombare pali nama bang uru to bom bang enje na dog basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min
1: de
2: de mining ela se aising elba nama ena gutal ka ena lom badeling alba huru ela mo huru yana tabunge lolo yemini bab bele na bu ena duom bereke bele be bele na bu dim bere jissing nama ena kera duon dem bele dog ena lang a enga ilolo kina men coming kisenzi ki no sakamba na ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasin osonwa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki kwam bulinga sonwa sin yokoya bawiti ba alangin basin kien uno akira pula akira baw alan so sin yokoya bawi bi awuna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisenzi di lo tarakene benya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia ingeng alkuela sangi den source ingeng o kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado galmo suk ona puking olo na ma kene jena supai na ma niya na ma jonan katia nga julo e kimmininga kela sa di no ya e nandugio na ja jio real dingi na lompi ni din halal nan jona ke katia nga julo katia kage aljanes kera karaba gundulu ala lombin den jalom si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasa ba kisense a tordo danjal fa golgal dain ni di kanado a wasala elam le risgo e do aba ingwel alan kin kanise ade nja walan do sa ade nja eler puka asan piba alma jono ko andi do ngaje ni matuga barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten ay sin kayti ranka ona en si don ayne elona ona sele unse sinan wa ille ki kora kinin inna ten sokule na bayna ki incoming inna kayanga mo biki sense birnya bang na elon pison ateya tewa a kien jaluma ki kwa ngin nan kergelge bi abanni ba alanso a ela jalum si ki kien meninga bulel al bundul asa source banyiti al kien sorno nos gena lombe na la piaba na kela pula al bi bol sangi sibiti mala ay inna na mayna korrogisa so na mayna kan kan si for gal kan abon kwa sis don na ogel kela ota pula kela ndenja ngoro si bro alang duwe na lombe na duwe kel ma yele al kwela nan source banyiro gel na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayna so gisam sunga na taw gis aldi aldo kore ko asidonga enenjani barnga e mawi aljeinga donga gani sunga na bara Abdurrahman dogi donga ani aljenna jago majiran dara jamila donga gani sunga jamila bakar donga gani dogal jenna jago e kisense kikweli nangalang amonga kundura na kawgitia na kajisi donga gani dinne kikela soga anyenge sunga jundule ngines ding arka jawgite ngine kingis domo jawgiti en ki gabalai kingis domo jawgiti en na dogis rimmen jangi maran soga king basilonga li tinwori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi ridigla ki en stas de keri maran ko la langi sin kwa lobilo ita janga alang tulle jang na alang ki siminjang na alang ki tulinjang na alang jundu na jawgiti radi samarin darale neski ki la rimmen jawdi ne ki de sikalon abon ko enden jurusi na keng sikanga kela alden diokene undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rimmen fi kisense dainga bonko e heine jamba marang basi long alkojo jange ni kinga si inen fie marang kalon si kisense ya forawe e al ia e risunga gis min kinga si dainga radio nan kwel ki se alan sogate bu kwalin do ilista wasu nga kaldo asan yin ki sur nga si se kinia na ina lombal be deli ni kwen amonga si ni donga ni marang kwa kulti donga ni al ini kundula na kawede tuskele na warre kuli si donga ani ki se nse idine ki daeng warre si kwel ki kilmanga luo bilo alkang nisi inka imel do ki se warre den suri si al kwel alio warre kangi idine duo biduo bas inen inen ing tabukirel na dok deng warren eren nui jaweti na fingiti na low na imbereng kise al ilong walagal al in eri alang ki dere sunga futo keren al deng warre idine warre imbayen eski ngasu surigel na ame injwa al dayantogi ame injwa san kiel lo jaro tagasin jaro marang kiel warre kaming idine yasan kaya turken nas deng warre tule karo alanki ilale daimbam ilale sungote bunje na asan utonga kille sungote bunkalung ine dok nama dok sunga e tegatini alan dok kain forenga si donga kanni a idina e nanden tini le baselong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dok kwel gal dokalang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldain suru kain gutfali wala ndok jagone yamasis e tawajallo idina ba jongone jigle ni ma kulle ngasi bayenge dog nakay nes kain forre ngasi soma kawlitiana dambeles kawlitiana uton kinsi inan kawlitia ma wala len jago dog ines dog yamasi donga jani sunga na dog si indwa kinsi rogal kilmasi moga ini ala ni ma kolun aliyen kay ne inan kunyinga dan wore forin
2: ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise donga ni kisense alien unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lo de angal jeldo ninge nam matki abang ko enken ko nele na maninga bang ko ay baba nin manin jalfa gina bang ko mbona ki kwel san ki kem muzaya taban ye den rarang wal gal ningal abang ko lo de namagal wo don maraki ba kala kona sikamin ali el ne kin si bulona ke pago jamila don kan ni son wa ki se ete ji meram jang nan ji yana ka kire jang nan ji jang na nyetti ji jang orren yutuma do ji jang orren ka kire mbi jang abalon ji ka kire jang ete ki ete alena ka ngutu akari ngina pinga songa re baka ngu ela una mera ben kuro ro putu aska ngaba ki ben kam alba ki kam basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram si ki ko ambam ta bu ko alle ka ba na alki meram si a ridiga ka ba nas ki ko sa mbuska wa na alki meram si kan yoro ala korti ba kin na na maye ten sogle ayla junde doga san ki boro ka mba awala junde na kwa kelena dayen jabel ka fena dayen boru di ko rena etena ki nguta nga mara kalum si atene ngi lona ki meram si to gas kande ma min war meram min ke njuru on ke njarringa a wo ngal so ngi ki sense abelo no porta kane aso esa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure jindel mbere wuna ji taga tinjan din bele asa jawgal enena dingela jundul ki ngasi enes kuroso nga nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien suru wa sin galwe al wo nga se sin gamme yanga nyokege kelan sin si jalo lo al kwa kuma ten so gla inan so diwoi wargal kinal ten diwoi wargal ayanga ki wa gena elenes kwa un se kuma dombra so nga ndio bi nyoke ala bamba al kwa kina na bikie nga alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kena dok ona ka wol na na bado gola na ngwa borudi o kanje nga alka embarnga kisenze elawun niji duo abaje na elongalan duo jando bakidi avazdin wolok jeng ela kisenze jiba duo jam mara avazdin wolok jamba walgal din da bawlo gas jamba sanye si jewna jenes duo njaw torek dora ban ban duo basimbaite na mai bago den sit na mai nakin kamin abadaim bilansa bakainga alan au kisenze na nyettin tabo garin gawe na kayinga na nyettin da belesika dambele al ete jongone jegele ko amboru ngale ko akere ne kiembera ke askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko ake amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla otanga deldin ke nyettingal dulin ko ke kelma ko el ko ake kiembela ke lenzi kawe gida ngi sina jwaba dain kele ndio asake ba kele ndio pis sinsike ela una egel na ina kidaile aba manki ngwal ke enski ngela sitari na kawe aba jonne gele kidale ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belegena porim belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken mudon apan kabe ken na ken tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausengau duo bi duo alang awuna guti ja aba ilong na sports jaing na awang kwe sigal doki sense ni aw sin jan na sokweti ke na bora bay ba jonas mara kwe buja na yana som diokari na ki bar ngang gutwe ela won na bay gutsonga fya na jiro guti aba nyumo ela wona bang kwa de ke na gutsonga fya ba denjuru dot is wasn fi al duo de na gutsonga fya na kama sai zuwa ge ela abang ko bi jumo ela duon denjuru sino wasn fi kaanu ela wona en jenenge di skene lompe yensi ini na wo ngas kemba inal kwa mite lenga ma ten sokle abang ko aba peike aba peike na sola kele na kayina gorre ka salale ye alan jumanas ni ke ene nasin dute otoke na ene nasin ala otoke ene nasin ko sambal tielnes bora inne kendo ene nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwangela jasala ke alilla sale le kay nakawi enter kisi yegel ki nan kin yakin pya ina wala duke ranya sin pya ba wala nun ko le an ki roba wala kwe alilla lan koma la bora ba ba kwe nan bora ba na kwe akomba illa ke la kwang aldi gan die duo pila ngalela aldi pya nan ki nan den ara ran an yan na inan belenga ininin ke la wo don itaran kin sin yetin nan ti ke la wo no nan toksi do ga dielwa toksi ba tiel do bukita tiel na na men kin kamin kay mera ma se banga min etele sare kay mera ma o nakay ba melal baye tabu ngrenja giro baja ba mal ba jundu al biji jola ranja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabu kilni kilnia emmana konda le tara kilni yense karinga kondiba a era uno uto songwa ge eten songo boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa simwa bar ngo kutumu na borusis kergie na to leke bunyu mana tabu ngren awan kwa kai anda mburu akira nga ban kwa kayin jigilna buruka minen den tabuyei nang reizi na borusiye tiel na ka alum se ten sokatin lona daim suru na liye na sada no akiba ate lo ana minwar aban ko di corona ke ana in kwa ka ala bundi in ka den woralan a bas long ni na ken do sa ho ba den woran ba bia ki sense mara kwa de al den ras kan ba a ba nyoketa ke luben kama a kanin pia wolga abon koy kai wolga kwa de nyu manen kamiga a kin gwaye ay longre dele indua ay long nayna resin wala kin gwala nayna kiten lolo ye duore na abon koy ba to birge dien ta le ayi fori ake ba ne ay bare idi ne indua abon koy ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba kin manye tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabafi na magal mamang ye gi jelen kinna nama unse age anaka mendango re abon ase so to bukwale kan abon kwa si nungi aska ba auna kien kay lobi lo aba illon na kiko oska nyendo ba una oska nyela lo tal ki kay na kwelan tarika aba ki we kay nyendo ba una wege na abon kwa biga surwa si nyoke abi ba elo na ki ete kiwa si bikise alka kire banki sense ela un na amma wazatu kikirken aliyana lompi wadam na tewa aso yake burai
1: barafata yake se majiran bayanes doginen jawara tarasinin ku aso gizamin na dawo gizamin na barafata gizamin majiran bayana na barnga al ine banga bazilon ko al wasete ginin wuriki marangat kalumba kien utonga wala gal kien nyoken gidal gijunde na ine wuribe marankai meziaran bayinga na bago na gisrim member na dogalan gisperra bana aisan bawar ine kidal kien jurwalin kare namas dogdain sawakel kam na kinga asiker kibarai
2: so

Aswa ya sikir doki se barang al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge ani al janna jago kise se sunga gustawa aldi na bara ay forang bara porpor mongke dogi donga ani al janna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga ani bara

0: tigwela namba intuskele jago na nama elang ungi se alba se torik fia la yang aba nama elang ines dok ang ines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwela lang gi jalo wala gal gi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala e kikin nama dog majiram bain si ani ki se na dog deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko la donga jolo nes dog donga jolo na e donga jolo be dini ki tepte be ki ngan kan tepte be bas belen ki won kundul na tepte be ba e kawge tenes kewren ana ma dog e jago nes gawar
1: e kembara i worde kwa kembara ina kembara pata ba e dan tus ki ale ne ki kere kundul na den kirtena man kwa kital dog si kay ngana dog aka gulbala kwa de kay na gal wifi dire longati angal dengu tarai na dog aka ogel ba do elen se basal de bana ma dog yei albadaye ngoso min ali na long tal ker bor wali lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dog lobilo kay mbarnga do ari long na dog long joro le atio wal tamo tio ba bay ko nyete ngasam balom tin ital long nez jeldo wa ferenga asan jendo kalang daile kejeri elen sa basok is kam mbarnga kisense mara eten sokle na madog ye kines ke nekirting ina kaya ga banko an sabba kaya ga banko si lompi ye sa son tarastewa aliye ore porsi abanko nama yin kam minji sourcee siba asanga yurel ba e kikela otanga ndie dora wala kikela otanga jis jure na jundu na jure lasan sourcee jawala njidok si din sourcee ngwala nje na kela kwa di alni fena jisi nungi dele kurenga ele nye siya iba korongi sasonga na nifya na din sourcee jite jawala una dharma di ngal tole na teyane jel na dok eri dikja kisi ense ba dok iting sihiyan din sourcee na tole ba lompenden sabba nan doktara saiba bas londin sursel mai nan ngondi tarasin din namar au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas kekin uton yawo alai londin ihtimadi si yana yana walgal jisin odi si yana yana san azan ileri ajoba alan kwandio din jarum ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala ndinjalom dok kela kwa ngende mbali sa songa aliye nabike njalom to bank kinna na mayenge songa ngende sa songa tagatine gi ki kwa ngore ngoro kidaya ngai ba marakin kam ngalamba o kina dayem bullinge le kay ngal torik kay abwa kay nge ten sokle inal ba waring kwa said kwa ngien abwa ndialan jumo nazien king otaze ka walang den sursi pengena poka pe yarange ngene na kela kwa lolo yanga ko wela sabaka kredo kerli ni kingwel ala meram dayenge do kerele so ak kirey alan kala karaba aspi ba alan so si woji jitifi nasan lo mbe sabba dok so se katien api inna na maken se ngai barnga na yi dok yure duong dok al jola san aban ko dik jumo asajein na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balam ba ela poka si jigal manning lot le jwal ko so bu kawe nama jumo anat aban ko ela poka la ja ebas jering illalong ela dengelum dogal ye ne ka ngi na kwa di gal ba poka si kweli na pokin si kweli lolo ela se ba adla ni na lumba alba poka ye na so nga amoy wala poka ye na so nga merame lakin lolo aba uto nga di le bas jering aban jumo na merame la jingelo ale poka ba le di koy jumone nae kela nyetin tabu ngerenge ilo na mesin kaming jurenga bi lo bi lo au abang kwasi kiti aldu kwela sanga bon kwe ke so tabu kwale subu lo ele se jigil bali ene kenes kela ta pukka kela bu yele pi walga lo bi lo al kenes la pukka se pi aso saming meram a ke borai ne ke borobatai in bele au nas kai meram mesi zateng min ete namang porya kidlar kundula ke borai
0: barafatai unuki tulinga bang na ki siminga bang na una lomfikien bang lobilo kinti na kerkerle namasinkaiti kisoga al undula soyina barafatai

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wontong sing dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli nan kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirjanga kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawembia wogal alang ba belenga pirian resing wadagad asang belenga belebi belesi long.

0: ye
1: fuare se na masalla ye guare se akiriba
0: no war kalma ene ru ene dikke kama ke reunu lesbete na otoba locality na na kasido ki zie zata de bangale ma ene kiminga ene na ma tori sen ko kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga se ala asan hubia na ma ele alka ngine ne au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma zbete na ma jeger kiminga na gala poingi di ngila ba kuye di ngaba ba nembereng ala ba nera ngwa na ma jawla na je
1: ay lay ne aboti emelenye ye wara dogal ba jotange ribe resba kundula
0: ene so kidama ka werangi ngo burgo alkida ngo re dayndara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinsi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina day lole leskin alin kirsin otanga alkikawo neskin ngata bunga duiti aba atakali takriya jiye dogola jarwan dien subunja aba subu ka mate idin ka walki kilma simoge asa kangi molo do la jaro ngaini elle alang awran ko ye nakila karabanga ka o ribe erial bay te bum poy na sky di lidela ille bay de ruwa de bakiru na kundu lo koro ke ngiti kiringan dio na squa ke ngoro kuni kale kila karabang kolenga ringilenga king king king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakira
0: net na makel na korokin inye ki den girgungo keri ke kay ndogolang na subung tas
1: duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de ke mbat ka jisela ngundune sa menka se bestabi
0: ma kan ki ngaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
0: dai ndara selin kriye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba ka be se lolo di kong yugo kina ma ko elba taran nan tille na duk ota karaba gila ko ko wi wala jaminga geba ye
1: kamba
0: nanga koro kingi ne sken koro kunyi kalo jire diyo e ade dinga kayinye ki zaman nye kani ngaminga al sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken ne skela koro ki ko pung mate kungi njalo skalo ate ko etiel kwa na eido undun donga jebiti ate ko etiel na baki la koro si na numin si den doila diyo ke ko eban singa fo waiba
1: but jiwo
0: na liaye ira den korron ki alfa ilesi
1: but wo ken
0: ayo kwari
1: wo ken jiki ngudo
0: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do ken akilesi
1: wo ken jiki ngudo kerrek ba njawye abaka elnes uto le de gal diamang jibu jundul nes ki ngudo kerrek jundul nes ko en kira
0: ma ka wala san idin ye
1: na ki inna do kan kum na kay ngwa kan jia jamba wo ken gitran
0: ma ji wo burgo gitran in kamya ye aba eri ji litele kan eska se njawye eri aba jawma alba unas jalong ila belezi jeju aba
1: yang egelie kay muwan
0: wala krisa jaranga
1: kay muwan asakalo nakawye
0: kala kay muwan egel nagelie
1: wala keran laki
0: egel do kanse kalong el wunga ye alkawenge kan zi njoba eri bi eri kwanka al in long asankalo nel lansi kaw na dombore dogal inalang kwa wala jile belezi krisa jaranga wala kazi ane spie jawinge
1: la ina gaiba lo keringa saranga ba
0: krisa jaranga ba abas keringa jaranga na kibang elelo kong alan sang ingalung abaki long already una kawma eri be real ke na kaw asan kalong ka ngungina kaw gerial ki kawal kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanina karaba nga ota kulkiru na skundu no korokini di eske en koro kunyi kali
1: egena kana na
0: kais bungiti
1: kabado ge
0: geri na kaw e yijuagis ka salum bete yijuagis
1: egel kaba ye ki ka ngwo kan ngela en kawe alan do ko la se erenga abulalba ati juta kenga nankela ota ganye tingle
0: na mema ere ati num to ye num ye alko adele sir kerengeli na ko elna na kila ko ruzie na ba alko eti burwe yi na ila na ko esis ere ngi nesko ye way ila yele
1: sian ere ngi sia dimbele umoseka
0: ine nin setin goromang yi na kayinga nama dan goren tabunko aliyene ki wota kinin kirsin
1: to leya
0: kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada do takalit nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang waying ki dogola jaru ngankai
1: batu ki bore kay ka mamang wo kere ngola ngising waye bat ye din dara jangi herran jigirala kadeng wo sele to leye nay uto ngis jamel galeting uto ma dike neska erenga aboto nyio
0: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan ki ya kambal ko
0: dayin herra
1: e abas ki galda itrika aboto nyio
0: e
1: ne embere so du injuro en dayin herra la si inan pakirenga
0: e
1: bo umite ki mbira kena na de loge na mes itrika la jamel ines dengor itrigis elensi mo
0: kabar nga sina do wala sis assuming
1: e
0: al injensi a indara dayin herra zikewe
1: e
0: alan kundul
1: e
0: na ki ore kwa nyet uto nga skit kelkam
1: e
0: al long neski ngi sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alang otasi ki kilmang ki zala kubumba alang kaw ile bele alkirsing naske ringel na deng arrakirengel
1: yang
0: alang duwe na bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bawla dayngo retulle alayba ota dinga ki ndendi yona tulle ba kangu ngi neki kanne no otanga kiru atikira otanga karaba nanka wina kel na skungi ken ko kunyi garo na ni wi na kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan piyanga kai nan betra kai nan kiyanga kai nan oranga kai eribi eri albakum mo yi na tabunjum mo ati sara kumti ngi yi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajum mo manyet kiru na makel na tawto indi yoki
1: na kasi mamba longo kerenye
0: kasi speak na ta
1: inja al kaumang kasi kasa eringamang ingiz lon to le alaiba
0: akinyela alla runga ini
1: into lebe
0: na mallum fi si aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
1: into lebe almama ngini pena wogi dogala kera ina nan ini mang na alang elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kiran ke runga kai mang imbele si masiba na tolle se baba bar ki kai njoro na tolle akaba inusi
0: inna na maye gel
1: inna ma yana korongi sa so
0: alkin gamenye dain jara dain ngin herale mang alang uno otakit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye alka nene kundul na kenenin kaw atimati kel na kongo na day musigin di kongo na zuwo si asokwa al day ngoy si dogola jaruwa ini
1: badba
0: wala al ilong na day mbara si dogola jaruwa ini na zuwo si asoka na kumusi na duaka ila songa si moy ba
1: bana den
0: to nas ngwa doglo mpi gi al kwa ker nga kay nas dogola akay mba
1: ila
0: halom pi kal yensi ki dogola atenja
1: e kenta unse era na ba ye unse na la
0: inna ngai ba
1: e lo ngalamba inna ngi ndere ba
0: maranki ne moko
1: le na moko na skwa kerengel to le aiba
0: na la ka wesan along kila koroye al nan dogola ge ba se kungi kale kila dogol poti mo dokya sinyu di ki asa kungi kale elen kwa nyet wala borun wakila kulal kele elen ngakila kulal kizingo na kel na skera koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
1: ken dog ido dog wa janga kai
0: ye
1: jalo maske bela loyide
0: ka ngui
1: uto songa ke
0: ke na karaba dinga gena na sirge sirsike alko semgeria
1: egena ni num gele ye numi ka sirge
0: egen
1: na den sirka bela
0: wa zamane nin kaminga ye al ridike nga sir nan ka ya du barang irikil ma piye ba alama ke ne mun num po num abdarga di ko la wala kotor gosi na ma elma na ma liko mas monja ko rondi jamang
1: dama deng
0: deng deng deng duila ila dama ire bungu
1: ya
0: ile sinmas bauma ile mari ye na sin sir kawe
1: egel kan kan kan ma
0: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinma je ile sir nima dio on
1: dama
0: duo sinma dio poinel nima dio poinel wala en na nga boytil ba dama liya je na liya way indereng
1: naji ay
0: genye
1: bat unse jo al dosi dio puindeli kanse kona kena nas kona enkani al dilingogos
0: dilingogos ile nana men coming al sir
1: anga dilinmal dio dilingos
0: nas kogos singenga
1: egen
0: ile kele nman nyenge na enkami alan tori kwa ke ne kawe ne kele ota tulenga lage
1: ati
0: kilo na oto is kain abon kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalong al otanga diga kany kila karaban diyo no tolenga la ke ba
1: kese kila otanga jigila la yaki kaw ina lamma
0: yi majara mendo kan man erdi seringa ina sara kumti nyansi ne ki akamba na kolenga sina akamba na kwa inga maza diro ingwe halali ne ke al kundul na ene kiringan kito ale kinti kense kora kungi kale
1: mama ni ela so
0: atis kutul jaka jamna
1: ay la bat ila jamile
0: ne ila e ila kasi ngi la sorti na awsa kingiti alko wuye ka yire ye ire me na ma farisa ke ne ke la wata ziki kwa ay gira ka
1: kwanta hu
0: marange la koro
1: na ma je
0: na to je wes koro ka ne na dole je ka ruta anya
1: anya ba
0: yi ma jira ma ngi ka ga ziki ngi
1: sumu lakin uto ngi se je gira la ki dan orre ki nguto ngi se ngono kundi
0: na ingizi ngwaye ka wela lang orre kwasi lomfi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi ale ki ngasi sta bunga do jaba
1: to lay aso e kurin kuri wo ba jawel da ngala ay gije ne jewa ki ngati awu na utanya tin ki kin kora ke la kaw alji injwa al to le ngage ne ki tel jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elen sika mara itel dombaren dio akuma ba asaki ki kan juro akari ne na kawne ki dire to le nga ageba ne din kurin le kritia do mba jawel ke la se azin baranka na elen sabak aso kes kam jikku ros jay ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa ke ba jikku ros jay alan jase kwasi alan ke la ku sera si akawe inaran ne ki ba dile kal gintin bitin ribera ba indering ba ona ki din dora indering alan to le elelingi alji jwa din do mbaren dio na mando wal yene ki misala adenja ba o ne to le ke la kital ba ku sera ge ke la sinema ona toga ka al tarasa ke ba na ma ki dial taras ge al ki din dora na ki din misala dora ere na ba ke la
0: Yeah.
1: Yeah.

pela la queen ala keingo adeng le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng ingwa tonga okay tondik nyoke ilaming dawlong ele ba fay ba debidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba faydi dinga gay tonga dinga namang dawlo songa ela ba debidi na nama imbele lombi kwedeng ay kwa benes nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kanyuru oleka ina na lombi na kwedeng ingwa al kwadi ga ke ngilal ezi kwenye bay galine tongila la anay ke anning uroji to nyatti ndi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning udoan jitiyo daulo kin jetin dele na longa jitiyo kin jetin dele den tule diyo daulo an tule na daungan tule kin ala undilo ni jitiyo kin eli kiwazi bulili hidi na kiyazi kwen na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atengin diyo ke in dora e kitiyo an jetin ni kinile bule al lombi al ke na kawa tengin alang uling izin atengin along tong ka kire baton lay ala den kilma nyettindi lom vezi koyi na kide nyoron nyettindi lom vezi koyi na kwa kuda kuljiti ko lakin yaina kwa ba ka khalata lom vezi baza na wonai dora ideal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabon duri ba irina kayin alakin lodi kole songa kayin na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabo aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke bisu da jiti ko kamina ka wala de ngwa benna ka engilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon nan ngi nu ran nyatti de ele ne ura git in lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe ze so akwel anin kwa ke jiti ko balombe ze so akwel and in queen eleni bule queen abakin bailong jitimo kilala irringa na queen la dowlo ngo killer baro ilongina.

timo gidal kwazi bulina dawlo ngila dok lam bine dawlo zi yi inze kwa inze fya ina dawlo na gitimo gidala inze bulili albakul toki nama ya gizin kwa denja melis lombi udwa kul kwa gizin kwa gitimo lang eni bulil min kwa le nang erbet le na kayen zurunga le na kayen jarunga daki kwa le kidorong eni bulil ikini di gine engis kwa adan tonga adan kirkel ing na kwa adan kirkel ing nama kwa gizin kwa dream bera na dream new kila lombizi karikulu dua ke balang in kwa alom bizi lom binden bra in zibas fi anengi udon ke gitu nyatindi bulen ben lom bizi kwengi ki kain kel man nyatindi na kain te bungole in ka e ale ille ke dawla den tule tibilal dawla ke ne kwalen ki on baw dawla yim baw ba ide na e kurogin ini na dugin wi den kwelle ne den jalo le gen du wi kain kingo na kain nyurngo tikin du wi ada in kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boy ba numa ro ngakin na dawlo ngakin di ele ombi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul ki ngaraba lakini zinga min kailen kuro ani nalang kirdu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fi ya bana nin kitoki nyetini bulule e ba jammer bulule delle

0: maran abajanna jiges na masinja radio wala kana whatsapp radio banjumon dogna barnga ke ne kiyan ambirtin inuma dok sunga tagatini abajijwe la san kille sunga jiwi anan jago ide na donga ge anni dog idgalal gi satellite le kelam borwi le na jangnes de le kel jam a ki arkalay nes kel jam wala ki nimay dog bas din don iri jignes jwa alansi surma si kurukani ille sunga majiran dada jago na dingor rekwa donga jani
1: Joyngi jirsungo jutumo bagi ay bendel orre kwa lobi lo albayin kwa kilena kamungo ya isibo mungo no kwa kilena kwa wanga ya isibo wanga ari sangalong kusehan karaban na tulanga ndiyo bang auna yuma ulo yaano ki ilo wanga karkale albayin namagal kones kelkam kit ay sa lumfiki nga resimo ay sa mbinga si kago nagal kones kago dayang orre kwa si na ari nga skandua biduwa nis kela ame anong kojo jileke nga alantaga kuro wala aning ilungi nis ya kela belengale ko jojo kenga alan kike tarasje ke barana bara fottai
0: asogis ami majiran dara na do di worre ko si donga nen jani worre ko dognok dance sawa kelkam na madokela nas daim birate wunkago na asogis ami na bara fottai

0: Bora fatai wore ko ana benna bago na asogis amin asikir na tawagis aldi sunga bar ngal belana bago ka donga gi anni sunga aran duin donga di le fago kisense ni naze ke ine so kunga ba nama do kwa kidal ki wa ge na so di kele donga gi kanni na kwa kidal ale tur ke ine kundula na ngi nyedo kanni maran kai ngani dog na do to to kanni oto ine na ma do bele so nga ta ke tile ke la bara hadia kisense ne ma do kwela lan ka ngi na bugi ngi ran kirsingo e ya ngwe we so nga ta ke tini alang bugi ke e dento inzi tingi eren wala ailong alan siki kai koranga kargiti idina kwa kula ke mamatini jumana kwa dinga kai na wori kanya na kwa dinga na gal itinsi kojo janga kartia na mada kwa lali alang illo sika gil ya beranga songwaske marang namadeng bidaya les kouli na kagil liana maki beranga kojago
1: lala tutle na kibora itinji ngobat tarasi kisense ingisen wa takatini alang iyang kwe deng abosi bagi fi. Kangi udin na bagi sa tulle tong diolke. Aming iyang kwe deng abosi bagi fi ila tong songas ongel nandok zeninal kaya abong inkami atong abadeng sas jamel anikawe kurtul deng ergel jaw yasa keba ilia mansi tong iri agingi nama lia kaeng nama lia ergel sukuy ladina lia faya. Ila namas aymin ton dio amang bagi ke kojoja ananin kayi taga kurunga isin fiya balang bi sursi bundi walalang sursi kojoja ba nama taka chini iyan kwe ajanji ton diyo alan din abosi bagi jaw nasan ken kel jam abay zay ilon na jidi abosi bagi jaw anangis ye inkwa zay dule jamung alan tudle bagi ja namas injwa e alang amung marangi aisi jemel ananka dule amungo nasa arangi suri wengola aisi jem anadok ina lomba sa injwa jimana to kase ala juel bada sinjeme alang dule amung matini nyorok jarredi gina inni namas bagi ja nas deng isi kel jam liya namagal aija nama bersungu ke alang deng arrabarang namas unga takachini dok kaing amonga al kaing kaing jayengale alang kaing abonga si bagi kau den digi le yani abas ding abboy ngwa ji otto lo filale ala joba amma tininye lo na ila lo le al janni madni ko jo dikkele ji se bulo wala mad singi ko jo jaje ngala jangere ta wala di wila zal do ba sa enjo akodi ngaban ko yalan ono ko kulkanya kisen se songa ngere amma din akai ele di enjay na kawe la marangin su jo yang ala nga oba ya insu jwa na doin abbo ina na kwa kulkan ne ji ailon ne ska se jawre wala ko yo dik da ke ne ji je gila na to les en haba na den jwel ala nga oba ela na makai na mo bagin koranga ye na ji yesi ki simmo matin ning fingi ela bele simmo na ji yesi den bele kairen fi ana son kwa kalas aba ore nya jo mara son ala jo mbal bani jo na jinga dok babba gi ja den nyonse den bele si aman jiro son nga jo mbani na albe si ye kwa ba ikki yong nama jeyinga kin nama yani utonga dokkanga kay neki dokkanga ko lunes kay ko na se deen diwil kaldi mara jiya zalomba indala din duon sel ayja yani al bagin woringi na se deen kil malika jawrti manatu in iyan ko yeye kasi bagelay fi ba wala duin sabban ere inala lowa ayi duin talaleke in nama songa takatini yani kika iyanga wala kika merama alang kain ko na sika kanne alang bagi kanne bagi so songa jammaile yani alang gi do din ton dios bagi janna din abbo se bagi jaw so songa tulle na awle dok ama illo na ko an dio bang anangi si arifian skorron longola wala belege ko an gi skorron nga ko an dio bele kalmati nga jawe ba wala diwela yaldo ba san jwa akodu nga bon ko ka hen gi kas ko an dio imbele jemi wala alamba aka in arisi lolo bagis ja songa na dimbele ele sina marri men jamara ina lombal den iri kin mai soldoro gindel wala ani aba tomba ngina masinjwa den abo kasi bele ngai sang wa marang aba skorron ya mai dinga ke gafalai na ogol je ton dio jang lazim na sin gafala su songa je kangi gafala indo gi jundi ne jisis kafi logis jorti din dubai ni kelma ay Zainab bela jijwa alonjwa madningi yesi huyingwala. na sama ndinga bala jua gabli yena kelma tokke nga ba bas indlong induo ya salungi ya imbere tokke kya das gabala gabala kwa yani namas jawli ya dembere bat asa bele jawri ne se kay na jawi ba dokta ne gabala jua nas le den uto kel jam na jigal abbo al jenes kel jam bele anangiti to le ding e en kwese as jande ba wudi ne ela ilonga delime na kwa lampia dire asa ji kwandio kaja asa ji yesi kwandio ko jojja na songa ngere kal alunyane ki amonga abes din duo ba en kwandio bele di kwane simmes en aba wala ardike ne jijelu ne simmes en aba ba jwaran kwandio kaja na ogo jaldo asa ndi suru sen sabbiten ja jinjelu al din duo ba en korronga ne ji sejang lala abe lonna amo ele linjanga ono din suru kaja na karinjawi karinjawi nas din beras karinjawi aba ilungi na dai ke ngano juminti yi alan kaja alan jayo na ki barngan arawai min ni na ku ya el bala dine ke se ma irira elale na masonga ta ka tini asan bagi jang din ton dio na din do ben se alan bagi jaw ayu lole an ina lomba bagi alan ba kwa ndio lolo ton dio ru asan bagi jang
0: ki borai bara hadiya na ine dog inan tara zirsin wani kwa ka yin gise na dog domo sunga ka we na ilole na madog wala lang inwa ati kaungi dog na in kagila abozi yani bagi jundila na den jayin waragal diyan tong indio kitulin au bagi jundila dog na den yang kwa si ilale sunga bagi fiye bagi jundila na yasi in loden sursi ilo matu yal yasi iri jagiti kin mazini yungwa kin bil ki dora iti kinal kin jingwa masana hizge bagi abon den jayle alye den tong ken si long al yang kwa si bagi kaspaliti
1: yasi digile insfulngiti a bullin sfulngiti nan sido kelman simin sfulngiti ananyer ni lungi na den kelma tokke kya fingiti na den kelma lulla fingiti ya awlengang dog jundinas intimil ka doing iyan kwe duile asi ihtimam ke elena ki kwa mbelo wa ke gabalai duile asika ke asi joyingi ke na bagiye ki joyingi koranga ndu dosi aba joelba taga bagiya sinjaba ina inspulngiti aji yesu sosonga juel. Na awle do jundi ananye awol di denta la di ngere nyoke kenga. Jundi na denta la di res rusel. Na zeyal inkami nga yane. Inkaming bagi ina lomba lomba jiatok lei. Marangi e anko ya abas si di ng abo si ji bagi jun nge. Yorong bayin bagi fia. Na bagi ton diyo na mailonga lang jianga awdoge. Marang
0: yang ke saban sabang yang ke sabato gai ba
1: ke sabato gai ba
0: marang kam sula sabadi kene lo marang itri ge si ani ko wala
1: la na bagi namaki marat ga si bagi si ki unse nga skurrel masalan ka otto dun duba in sel bagi au ina lombal ka yesi in bagi au alang koronke asan ka yesi awa ba manatu in bele ka yesi amsu wa alang bar wo yingola la wo yingola ne marang ardike nan dele nan jirsi ngoto ko chow na dokto ka tawa jirsin ina jirsin balki kori ardike ke bagin koranga na marang ina jaba ka indu sina bagi au na imbele inang apai wala in bele na duon ko yin temeni amma si wa alba en kwa ka yesi bagi ala wa lolo ji bagi si
0: ke ka yela so wa to da san ji jwa na ye dile ga mi budul man fal kala
1: aiwa ela so nga tulle yani amang ni luyi gal na bagi jawengi bagi siki unse nga azroba na al koronton dio kedok alang ina jwaba sanga wa balamba en kwal bagi a oba
0: no ndonu jurnu
1: nama jurnu ja to aban ni jane so nga nga nama aija a gera ma se pis nga na jigiti na jigiti matini nyeri na aija
0: na ferre na jabel ke wala gal no koro erenes o ya jarti aw di ngo la ba ilon ne ting rokonyo ke nga koraba di ndokti sunga
1: aba dog banyere li nama dog giana ferrin yani aba ji e janganas bagi siki ki un sengan ken koranga as jango ba jonginas jatko kalole yana ngidi abbo si bagi jaw na kalole yas ngi yesu ungen senga jaw guti na un segal alan dog kwan diyo ba wala kien dog lan diyo ba kien dog lan tuga ji yesi anne ilon nana zai dogara ni ni se ban madin kel kamo wala ni ana lo ke ri ba burono bono bon a aba zai barui fal bono taru digin iri bon aya loron digin karimbo ya bono bari digin karimbo ya ayo arin den karin kayen borun ken koronga so songa ge na ma jonna din abbo si ide ka jo balance balance jo al erike dik o is denton di ona duiti na tulle duiti bana din erri ay na jagin in ko jo ti ay ni kalan taras kai
0: na dog bara hadiya ka wala lang in waye ze edim bele ine lolense na ma dokki dora ger wala lang in waye dan burgio jiyan na jelun wala gal ne ko kul kan na kulun a kin ko jiyan al dan burgio nin gai a in ilan ko al bugin wori al saban dogle wori a wala kona aisin kani idina dan burun tonga hasa aba jongon jigida wala gal e dan burun zawa abai nan ko ki doro budde e juron so ngaske jurong so ngaske ne den juro iti kwa ba in kiyasi idingi safariti a den den worik mading ilango al indigi idina jayngin ken kwaranga wala den tibobo bagi
1: eh
0: jayngin al abu duon kwa jaynyani hatta tingina don bal gyal al si yanko jangal ga yanko jasi duo jang maran jabas bagi jangke duo bang ishembe
1: eh lala sei
0: na inaliye ina den tiwoye na sabang audole hani ati abon sabai nang nyoke ati amon sabai nang nyoke inyala ne juni na to tonga e sunga ngiring kojo badai yani mungkin nani yung kwa kwa kering ang berwala kele kim marang kabe silon dai ngore lembiza tonga kerti kerti jasa sunga
1: e kisense
0: in ngerisi kona aising kanigi
1: in long bagi na keba tonga kidongale na dokwa surunga si yani akorti a baran jarrile ja ka otto duin ton dio en ko jojal en anam kurin abokero wala ka en ko jojal en anam kurin amokero afini ti basa muraja fi anan jegil ka en korongal en anam innan le ka gona innan le kyo ai sikana nam in der innan en wala en kor innan en maran ji baka si jelun kor elasi den amma si jelun na bele elasi jelun alge jisu suwele
0: asbaba gelasi jelun bal asaki era
1: na ka ingis amin yani jeba luy no kor nga kelelin kay yani ay ninja korin amma sa jegil wa mara den ka jegil den hal jegil
0: den
1: dora jegil asan ji yesi era tiri su jurri zaina al abo ngain kamio aba gis dutundulo kenes korpo yiminti na paisu juriti na spay juriti na undul na fay sijuriti na undul alba jona illa far den ka jegil den warde geri jegil asaye koro fay undul na swasalem abas illa fal dungo sijuri fay dungo na zuri ba haddo indal kero koro ba kere ela namas I mean yani bagia ke banan dok akawngiti basan kan juru ngas kerringel juru kyana itting durte kyan wala juru kya na amon riya kayimba wala abonga kay riya kan innan ki jisum riya kan maran kan juru nga ines erringa ba ainin karan ki hin kor ngas tuga kawi na kakayin na dayan boru tulinke na lang sin zawa ci kaka asan bagi ka na bagi ina la lon balan jiya toge alan janga odoge
0: kasi galba si longer mati ridike na juzen den sabofi na kwa den arakuruba mati
1: eh ki sense dok yani zainina
0: sin kwa nan kani idina abajo ngone jegle zaina dombore lonving inden ere a ko abujuze ka e bas ilaji kamana ran bakiya na ko ayir ka giya na singa kin ko ausi allo to limmenka
1: eh lalase
0: na mahadui lakin maran uto ka kai yani ki gudan ken koranga na ko ga horta na gudare ka horta yana scamming ha ai do si den tala kanne ammo si den tala kanne jeron din jen ilan ile itiya sabi bayna ayu riya baba na kaye na singa ngul ammo ji alilon kin dora janni abuja lo lan kin dora yani marang ilana ma kin tabungi na manin duo ke aliena kwain coming al duo lom vinden kuri na undun na biden tabungi uto ngasi bamin ati dikke na foya asan kiban asan al duo is kwange dien tole les ilong inu al erikan wala galal belekan atenge kanes bi banda
1: la la si
0: dien jale madik arang wa yani dan burdi si jongone jegila duo la genes juze ka ene nyina kenge na tenge mungkin nan tenge ga lakin ba abanga dien suri la kristin mara asal ba mungkin abozi kami ngasa aska mi aba lakin ammo si duo ke ba shauren bi
1: la la si
0: duo ba sangen ne zingwa ki jize juze ga tenge ga dik o iska mungkin ila abbo adin kwalan ammo si bugiya fiya ba
1: kila tengi andora na
0: sikai ngana ne ngafi ina bugi fiya lakin maran gasi ba zilong ine al udike zeninal kanne kirsinga udike na koro dio jawede no maranga kangi barmi la kering gil korge ay dora al diundu
1: e la la sei
0: fa illo len nama kwela san kerinte ila real illonna kene king guze mazinan atilen fi alan utka alan ila dora zi wori kawi
1: e la la sei
0: idi nasi ban jumon a kwe nyunasin dogal au no kudinga mazin kwe toke e nama basi ki do ker ker ki nama jumon dogal ki tule nas ko jija nga kai
1: e la la sei dingele
0: ine ni kwe ke nama kiden dogal aglabi amba ki ken ya hanka ni
1: la la sei
0: abba nama jenasta ni alam ko ker ye kila sina basi ni vezi sin kwa ri yani na ngi ni ba azi sin kwa tip in losi ai ninga
1: in longalang tenge nga kai dendi gile al
0: zai yani na longalang masen dai ngore kwa lan kwa utka na gutale ka ngal na baram je tawi yang ki kagila ki gabalenes ki kwa mbele wa ko kulde yanalan uto akit kagila ko anama gusi
1: son
0: ruruka
1: son nan keng partela na duo ze din ko al apay nganan ne fa go na jusen pa go asan dog jusen keng uto nga jersin
0: ma do kan lo nyi tenge nga do lo nyi ze yasi gi aba jon yi gila ko boru membe ko ezi bo jigiti gudja na mani jas iso age
1: eh
0: yani guti na fi na mani jas iso age maran ila gut den jale ki dora idle fasan den jale inyingi le den ton ani won ati new year today den ton ani asi kwa ga ni iso an kage maran ton a ke liba ati keni ge ati kege
1: la la sai dibe
0: lo len egel manatu guda din ga ni sun wata ga tini alan kwa ga ngani ki guda ma si kanyal alan singin kan egel in gudal ji jaw gudina jana si giwi jangi maran al jangi la ge al jilia de
1: din ton ge din ton ge
0: ni na ma hadarata giral ko singan taw ya kanya
1: la la sei e la la sei
0: kela
1: e kisen sei kela kanyi ba na dog yani arin askan soko tab kwali alan kanyi kela dayen boru diono ini a zenina la kamal tarubin dio to ko krengel na manni ka na otto kwa o kiwe wal kwa isikiwe na elele kurul jato isna ongal ba kindel na manni ko na irko maran kisen sei takatini dog alan tenge nga kanyi sunan dio na dog alan dombore nga kanyi anan duo ni fiana din ko ni faago alan sunale kari alan el dombore sus gut fiana long yela nyanga den tala kay den ere anen abokke aden tala kay anen amokke aden tala kay na bagi ay semin na tane dindu wenin den unsen jwa al ilon ton dio korongi ay sin jewli za ta sanki dora ela jewli ela nya soldroga emba ay san oneskel amile an nama sin gijjage nanana dlia kafia nadlia bonna naga shembe ngere bele
0: ene na wado jago
1: aywa
0: jago
1: nadlia naga shembe ngere bele ela bele albas jawli na jisukis nganyira tiena belesi asi jongana asi janas a jaga do gos jalmba ele lendo khilla ngandelba nama en ko ela sando koranga jalon annan korke ay sin awdi kalan en koru se hillinga en nama do takatini asando kayin orede na awlangan dok asan kabain asan surungan ken gaming eres kabain bagi bain yani alan duo kerin ke machaira suka jaw eh tare men jaw anan bagi jaw zaina duo din ninke na yani bele tokke si hamila nga fiba ay nin jalan gi
0: din asan
1: gi din dari bele lulla sa so mabba tokke long ay nin jalan din surti rajen ja na bere lulla jarin yel asan gi yesi indala jargi ni na ye keden jalum long la na lum fi kwasu ku togo tewa ba duori ke na ki rakelam duori ke na ki aba ki tokka zo barra ele su kele samba hal ay nin ja kaman annye itke ngala tokke ko ele na jidin yen to lulla ziwi ala ne ja na jiye si den tokke ele le wasat si jeng wala tokke la ngai ba wala lulla la ngai ba jiki ke jurnyu ki nama songa ba ma songa ge na ko ele alan bawinya alan kaka asan ki kairen ke kan jay ngale kain tongan ki dongale
0: ilolen kagal na ma do binis ben juice nga sur iri inne kado sirai strik ang na wala lang wa
1: jago
0: do kaba ngal al korong songa ngere min tongin kwa na man amma le finiti kangi idina to mungin jumona in amosi duo ila zanya na ke kai na songa gungi bana jundi matinin duo karai ba liana matani je na su tongin den dio na matani yango ker goyi na magal kanial tayib ina kan koronke manatu in duo al mazalan yani injual masalan yangwe jitiga marang ila u alien ni fago no musiki ila yangwe korunki madig ila usi alien ba bial dento ngin kwaban ila usi alien ba zenina alki midil ngam ngal induki urukuro no indule ki jilil vin
1: eh la la
0: si ila mushkila si kal udba na bibon ila tongin kwana ila bele si bulo ne yesiki den yangwe ila toy kwamba wini gen di enjan tule isinki bodel ma alan inki kola kuro na tani indiki jilil woyinga tani dok ila nafsu ila ila albas dimba la zenga jiro jarna ma jeno man man nin jono man nin jiro dere jago te jiro dere so tole ya
1: la la
0: in kaba ilo mana to alan min tongin kwa yani indel ni ko amma la fini di
1: bagi ilo ala min do karin fini ya ala ki abba
0: min in iya ki abba jo to aba ila warren den iyan den abba yani masalan kwa ki na anya ngwa ni ge kala ngwa ka na ma enne ini in kala ngwa si gundi ta na ma ja in kwa sa kwa sa ilang ammin ko si ji yani mungkin nan karage ba in ka ba mitiri na mi lakin mungkin nan karage ba ilo len ai abola kurungi yan ko ila lokorungi al kundi wala yan ko ina sana dina

0: Angerar udon masalan yani gundi masalan ni gwal abonde utoleke
1: eh
0: ji al jang gar garar wala domon isin jangalan idle jago alam maidik atin erike kajala jaba idin ne dayen wore len kaman dok sunwa ge ngari mugi nan nan kwa ji kajala la jaba la bojan lakin mar ineski balan amoki abugo yani ki muskilan wala diem belele zi hillen kawe namasta wal taraf ko akirngale kania ko akirngale da muskila hillen ba kol asa muskila hillen ka wala hillen azin ka ba no dar man e suru si koro ki yana kanyul illo na mus na ka via
2: na ferre
0: na mus ko je hazilin tay ki udo yana izge in udo ki yana al tal ka wa masalan izge
1: eh
0: amma al gundiya masalan na duwata dunis agrab ila duwata ila toyin ko kan kania
2: indo ko joja pai in long alanga kaneba
0: alang yani ina long basu ko ki karin lakin marang aboki terige gutin den dora gen ki bagin den dora lala ina basu yadin alin ko ina ke daki banga egal jiwan si den bare le si jang aba ma mushkil ke awne ile si len ka na kila ka
2: ya na kila ba ngi
0: na kila ka ya mungkin asin dola gi gisi to din kil ma tingisan ka jial yang ko jang wala jial abojang alan din alin ko in tingan ine jundi na jonastan in jwal josan ine di ila ila mungkin sin ko ni ngalin ko mungkin ni di ngalin ko taim na lati jara na audosi yani wada ausi na majan ge sa to jitiya
2: ka ba na mi ingal itrik dokal itin kil man jitin leswiniti la na duo abadin kil male avansi gi insan ker si in jaimel yani aman ka in erisi a in dos palan asan jigiya ila erisi anjaba
0: kan ai duo de lafsasi ko in kan joingi
2: min ni le na na gi ila allan ko digi sai joingi ba wala ga gi iyan ko gabli na ga ila duos nyanga ba al din baran duo kenga din juro le inja annin ka de lole a hanga masalan ka de lole a hanga
0: na
2: ka su kundi
0: ine kan koro inje joto gi ala die jang na masalan kal tollang gi ajuel ba yani ila eritulle alke ka ji hadiya alan tolla le jigil masalan midil
2: egal ka baye neskay ne makin manjuel
0: yani di sursi dalini ko en juel
2: le
0: do kersi ajuel ba
2: e la
0: di ato al ki ganer lom fi vialan ki surnga si koyni ne ji ato ba di sursi dalini ko en juel tay di surin joyni algisim fago jiti
2: ay lo le spaghetti ba la ne ne domborelo log yani wala ingiswa ji alni lon na di mbara di mo jile ke ajuel ba hal alla se tori ga jegla ba dok taga tarasin joyni lan dok den sabado bon ko jojja sa yani kentenga su kuta ga bagian jaba udin na di mbara se bagia joba din tabunke wala ken jigenga se bagia joba wala ken ko jojja kala se yesi indeli bagia joba hal duo aye dingi dam ke na jollum masalan gundike anin dogas aldoba masalan duo ke na in coming al mashhur shadid masalan anin in lona aflama le yan nan ayori de na jikken ko nas jalo masalan na jeya na dim barake na jikike tombang na mas ko jojle ko jojjo hal ide anan jinjwa al duo filan ko jogle fayal ka nesa yesi agi anyi hal ellen ko selan ke al gi jennelan alan el duo mashhur su zanyi de ke en ko jogle
0: seyan ke ba
2: he
0: mare duo si
2: agi ona taskara janda alan jonas yesi janyi na jidin amman ko wala din din amin ko wala din anyan ko wala din won ko jogle ko jogle bit zati hal ka selan ay al gi jennelan el duo si ken ko jale janyi
0: den mushkile yelini
2: kabayin wa matinin wa de le janni marang ene janni ba san ken ko jojale janni janni ala nungi ja ide ka ingen a al nungi janni de janni ya janni ba kangi la nana ina dingi dam ke ani ajo ba ge ajo ba wala ken ko jojale zanyi ti ba wala ariya sa yes diroi ina zawi ma janni ki gidella della ka bun na ko nas ele lole ka wajjo san jago ay man ele duole al ken ko na siki giro ke jami alan taga jonas yes janni
0: mushkila hadiya rin tarra kai na duo mamang ila lolen bastawa la dine ki kwakir ngam bechi egal induo si kalsi yani mungkin nya tori ke do abirsi mo ba na sin ko induo si kasawa ina ala nga fiya ba ina al jamaila sene ve kita inzi je ma lom fisi mubashir
2: gara
0: si abas gi alla si gel ngingi ma ti je rabana si mubashir na sin dalan jamin kangi na kai na ngami idi na dimbara ila buji jang taim na disare botwin ni ngone dingere wonya
2: ele nana den tanjigen ko songa ele
0: na abako abal le karta bara hadiya ko kai sunga mungkin si dembar si dulu kurto ila buat nama fingin nama dembar antara nama esingan jawi idi nak kosong aga ini yang do kami ki utong kami ya filang al si bar si dulu kurto nak fingin ada fing kika ki ila kilman deng ereng al jija
2: dem fuiing
0: deng yani jidi bar si nga injual jual jidi bar si skojo jangan nama jadi di surisi ila kojo jangan jadi jidi surisi jadi tapi mungkin diimbara ila si jiko jangan nenyi energi si ila kojo leza tiara
2: ila la sej
0: nakini kanga songa dem
2: songa kaini nama aula dogwe alangi si nywa ki ka sunna nga ngal kela lankir sunga wala amonga alang bagin alang kain kwa bayna se bagi kaw bagi nama dog bagi deadline ngai ba aldin ton si jundi na appendel wala aldin ton si jundi na ke tenge ngai ke ngala njija ton dio ka abona ammo insina ma min den degile bortel vivio na sorbonyu as sorbonyu na di ton dio bay ina lomba as kele se mingal elungi na bi elungi na surunga si bi bonyi na sbonyi wala ede ese king iyanga ki jani kane marang bika aljasat tok benga na di ton dio bay wala ton tok yon kwa be na di ton dio bay
0: aljasat tok be kwa es ke melwa yen sur tok
2: la la bi sur tok bang sur tok dama ay bang nina a adam si i awa sa secretary ye kwa kusibalun adlum fi ye na denk bawa dilu ba wanas kisi tewanas iya awas tewa manatu a hawa kile kuro kaba adamin den sur kuro wala dilu ele kile kenga hasi donga goro ka nya sa kuro akeba
0: dengi gen
2: don koro kuro ela ngas keba na dilu ka be den jambale na yene duo ker ka wala nya sane den fiya denga
0: ele goro e don goro den bodi
2: egal donga goro bodi be yenes iyan ko ejeng
0: nes iyan ko ejeng ayse ye jisi nyin
2: ayse ye jisi nyin te zena ji asi din ko ya jijeri kaba di sorun denus kay na kuro ine lombalani
0: marange gela sigarawe jenne sine joye kangal ine gal aboninke marankula bamba aboninke nene de nyangwende janyi gela si alowe bembere ine de su si do sa nyindi kasi ay gizini
2: kasi ay gizini e kese se kelele songa gene kayini maranya lowe ya tondio kenar nangunyinki dogalan ela dogal tala apai asayeke hatta na nyadu ke balo ke kuro sabagni e
0: ya duo jil kamil gisruñ nadi nafsa sin ja jisiki grino
2: eh jisiro badi
0: aba ambo jang wala ambo jang jiba di sur sin ja
2: jisiki grino aywa
0: na manje na joto ni le jago na jiro
2: yankwe
0: jang na jurnyo yani na skwabang na gola
2: na boyalam burnyo
0: ati inkaba yani zene lom fi kwa dor duiti na dor no undul
2: eh lala sei
0: fa suru kaba keke den jayi
2: keke den jayi ni
0: na digile kya na kwa na gwana kundula fa inna mata hala
2: eh lala sei
0: ina babbi masal surunga si bagiba kila kwa za bundul asabi bundul kwa ugin asabi bundul an kwa ka indien tole nasbi bundul matu yengela bagisi alkalu edien tase yendo bakile bagina ngane
2: eh lala sei
0: mara egali zaka do ga no bi surunga si ngan in barasi na lune ingin beren yan ko enen na tay sare kila do la ingin ko tole
2: elena ko jo japai
0: sare do la na makundula na men ka
2: ka
0: ka dunya kere
2: kal ko ringa bakere dogola na masurunga kangare
0: kangare egal ka to kidunya
2: egal na kinye ali surunga innan kengere le kal dir togle kuruji e akibado ka suri sibingo yoka
0: ma indigine bele
2: ka ngene ki dogola dio togle kuruti ana surunga kengere le egal na bi suri bagia bawana na ka abang ere bele kelam na kasiga tulesa ngaba na ka gal bele yang ele kelam na tulesa ngaba kasidungis abang bele jammaide kasiga kidungiyam bele jammaide akki suri nan kangar na inama kojo jappado geena iyen leke ba finiti na yen surunga bagia kaweba nan awle dok surunga dogola si bagias kaweba
0: ele finiti surunga bagi kawe dogola bagi baye diem bagi
2: e lala sei
0: dogola bagi baye ne diem bagi
2: le finiti
0: e aba ele ne bi yani bi surunga si bagi ba na diem kili belenga idin na koeti ilo erisia louba aljija na jaw wala gal aljija na jirsin yaba ila si lo aljija na ki fil
2: na ki jaja
0: wala to aba lo na denye si o to janyu na sare janyu ingeri automatically ngi na nya da kya ka balagi maran karra ila al kelami ba indal lo ta na nje na si jo in bele wala gal e in bele ina ala lo ban lo nga jo an jang nes bari rinja we yaba ila si tiyal al war kelami
2: se dimbele
0: fa illo lenki se worre kwa
2: ki o no songale balle ba na barnes dok aro uto nga kiteli longalam bi dien jay leba kien tengenga kidin iyan ko de gele onus imbaying a aman anan sukor kay dayton na kay neker aman solela dok alan surunga se bagika anan kay skwala kuika nga alkaso nakaka asan sol ine iuba asaki kor kay ela dig ela anay surunga bagi jamiti aba bibona ke sense ela risi tabiga ba dayton isi balon dayton na manim bay na manim bay jaro asanga bayma ya kusanga kay na undula marang taga sursi bangka ba bang hellemba
0: diendi tini
2: na ino lomba aranka otos kudin duwa ba yung kor kay wala ayu riskay naka ay na ane duing yala siya kwaul
0: wazanga wala na ele
2: ayu kwaul na
0: ke dinya si kantinya kan jiden dia juro dimba na jiden dia juro kang baninas elengken she gangan elengken kisi kulteri
2: ayuwa intenga digi ya anasida yung kor kay na duwa kerela na skuri dai maudu insi au na dai solje na lia kaungu ni skuri au lengan alang din toin ken asrara si kaja pala jeringel ba anang kor nini hatta din duwa bena gis ay kwa yani tawra jaramba hatta anang gisun kwa ka gisi al jar nin nyen to ka gisi al gi iru letti kisese ay mpuba
0: ajaramba
2: ay mpuba ajaramba mare insi jo dwendun batkin matin gisan al ka kigi nan kan ailan jika sa jaw la yani kakila fata ngami nyan din to yin kor nga si tawra baramba unus tenge abay badila janne do ker se pal jamin kal inan nan se den hal ailon se ja ajum monos din du si jo onus bagi jay ela ya zata bagin koran age a se ja ajum monos din du si jo man in eri ka se diroy ay na ininga bang hellem ba marangal amonga dinga kay ne kitarige ila as kawguti abaran duwo yesi taga filming
0: u filan sei ine ne ninki indalang ila ki marang sunga ngere ndo basilong dok along abonga amondo ere ngikia idina abonga dinga kay yani silbi age ki doradi alti amondu nes bele kwa
2: jahilam fi
0: ajundi bazatu
2: jahilam fi
0: kwa ya ilal jahilam fi amasala mungine ngo dual uto voli ban uto alam bele ja ilal ediki mara dinni ke nezin jum ammo zi mungine sin jum ila bele nezin kwa langa jwaba ti sei na jwaba ti korro ina na jwaba
2: e la la sei
0: ka ja abon de ke yani naki ndore nenge tape a gyal ammo jan muhawalata ke yidine yangwen den zaka wuon gwelle zoi na den juru yani ki koranga kul kabezi longa lan kangine la kwazini na lon fi domborele ngwa ala gune iria bang inaka
2: nyena numti
0: ria jali le dora ila bab ila jijolan kejeri ne urisi hawle njamo hawle ijara njanga
2: kala ke dora kergeri
0: nes tusukeri nde mo hawle ija asan tusukeri jawli ayekol nan takaki anjeri
2: ay wasi
0: fa ba injongne injani yanamba ila tusuta birzi norgo janni mungkin nagising di mo jilo kuya la tususi o mungkin nanta ajangi ba nan taka kaja aran taka kidele uto jori na belejo fa kisense ki uto nga sunga taka tinge aran kidele interesting na aran si kalung kin kulisi na makain sundu jale lon na ila tusus uri na tusu keri mahawala ja na dele na jenga jabo mungkin is ongal ashara do jana manin
2: na manin dele na jale jabo
0: na jale jabo
2: na inkami ayet tong aba kyona ka kirege alba kafie alba tinti
0: kam metil kenen berenga la une ke ona koyin
2: ni abadil
0: ayan dara koyin
2: aywa era berena mas i mean aba e an koy ton dio ka kirei na ye ke sense ko aran den ton ke den do ban siki yom to birin ban jawi den ile
0: ay ke ki ken koranga
2: ke riun koranga asaye erenga aba jini ammo jana din ton koranga jana na jote ngala hillenja manato akide njen koron do ban leba
0: badile lan ni ji jote ngala
2: asan baba songa jawli ne yesi ajana yesi boraja na abo iyanko ya basu songa koronga fiya ba ye yesi kojojane yasfiba namang alan ken mansuduru le bago marang iyanko di jusi bi inno al utonga de ka ndire no korondo ya hatta nang abo koronka bagal jidin tala le ina jaba kadun tongin serwa son kure yin abo en kage ay nara la anna allan ko inde ring na kor ile se abay ko ala hellem via ke ayi dora
0: mara illa
2: daga ban hellem ja illa na je jol ba ya illa na je do se jol ba ya illa na gaji a jol ala ngere ton perre
0: fi ile se di mele
2: ya ji bagi a jol ba santi men ja ke do yani ki sense aban amon ko ko kire ton dio di ton dio na se ke la patan nin kay bahilin
0: bahawilan goyne kulele la
2: ko insi na ma ayro zaina baru dirigin yonne jegi ko enin kenan den iyan tonni ko tuani ko enin na ba den iya za ta do bas imbelen kin ko kai din wa lokale o sanke ala nga fatana kai nyalba
0: ala fatana mama to ila min bidaya
2: la jiselen kun den na jeyin la na chunu ke ngu tonga ye fi ba takela gena ki duta kan kol marang aba ye den ton su ko en riyai ki usbuta biri aba nya den ton bas kai rengin den amma ya ra sar ko inga
0: ya le diamond za tu vilen ton kai ko kai ne ya in coming al masalan den ya don ko turugi jitti ki ya na ba yenge ne ken ton kai male ga gira den ya ton in bera ye male na sa bugige na ba yenge ne ski ala
2: fatan ye kele lin sika ra wenu kele yenge sa bugisi ki ka kuldungeli ki unse bagin los ki unse
0: kuldungul atitule ne zibou atigiti ne zibou nama toy waran sin kake asan dele keles na fizen fi
2: aywa
0: ay berena bula nama dio jawiti ay berena bula nama dio jawiti
2: aywa
0: atire dion den jawila khalas bachoy nama kafia nama terri
2: nama songa en alba terringa no ferre en lial perrenga utu incoming al ferrenga idla man den jamba jamba kwa songa ki naskande na anikane na utusi jare kanele anamaskawe abagal kutungu na jare skumbe balankane akalas yani asa kendeli na ine ni utus borti na mkiana suru aitiana suwaingan aba ela aniafia ba na mye na mashakila songa indeli na mutonga yengena paringa na kina makwele alang irriaka na kumti binumi den mitil insi asa daimbara tola tan denga rabara ngala bi alboru wenga alboru kanga wala ko alboru kayni na ko nyet alkayn fora numi derrin si balunza bi balunza numal wenga den duro elele ye kenga na koro na ko ala fingi keden ta bwala fingi te ba alkeden dewi fingi te na ki dewi al fingi te dogi na churri nga kariti ba ki dewi ina longa se tugale ladina duiti tugale ladina duiti minna bulona ardi kurana yaiba hatta nan dito ina den karin ere tuga wainga ta wala ba jeil na koreti
0: kaye
2: aba ki tabu jari ji jalum sa ye sa batta bu jaldo ke mala tabu kal du nawai yani ya den tabu sinis urel na madde ina nya ba kwala niwo bas ma din den tabu su dororo fi a ringi na sa dai mbara are yani ala riyakan ana riyakan san kai surunga si riyakan no kumti
0: lakin marangan do badi ardi ke ji bara di ko anin kai yani amonin kai nanin kwa fal bangin gi mer ben beren arriyai ba kwa ba sinan kame ammo filan arriyai na ammo filan arriyai lakin maran der ringi le sito na san tarifi akan
2: den ringi le sitari
0: namakai ri namakai nama kwa kerkeres ka bara ki gabalai kerkerines ka ba ringil mang na ring yani jegilina ngalge kwa kulu
2: lala sei
0: ene duonin ke na kwa ki jegil ke wajin gelwe masana indual kenke odruge wala kida lakin marang den kilman dio rinsin ke na lo viden dio yan duke dio jam
2: lala sei
0: duo ja jiki wajina masana injelual den dam kulay na
2: nasrialongti
0: kilma dio maga jumon na ringa ke
2: lala sei
0: kinama dog yani kilo ala si ko nyetin gin sifata singan kan nes gut ko
2: lala sei
0: in lo bo in bela si ki wo gele gutale ke na insan yani hatta kwan na matakai
2: lala sei
0: ki gudin den dora duon na mat nin kene sin jalu in duon den na mat ki kai kuran gina duiti ne in duon ki ei dora na duiti ne in duon ki ei dora na duiti duori ni ke zinal ke sa kwa ba kin na mat do yani ki arifa ge
2: lala sei
0: kene den na mat le bere yani den diro resing na uto ken yet ki dirin vi idina ila den na madina sin na beren na ki la do tin ta gasin jey ngoba
2: lala sei
0: idina mi ngi merwin war lo viden dio jane ne ila ma gola zen yesiro ki la dora ker gya zenal ki idina ri alla de le ja nagal urtu tuana guda ko anas ka jiven ko anas kumen indu ande na maten ndi duo kernin ken den na seri mara du ila siro nin ka jane utkawal wala ga jila dual ki amile mine amola jang abola jang na king ammo ni asan koran balon
2: lala sei
0: ato abo na ammo abaton kin surunga zibe si enso kan ngam ngi duwa fal
2: ki duwa fal
0: hatta ji amo la dinya ndo ji jangal gi dinya giri dinya mungi ne gisin gisi la tori gi lo mara lial jan din ton jang mungi ne sin gi ya
2: se lomba ay se lomba ji ki jang
0: ya ila ila bele se nay sin gisi
2: lomba se ko se za toro as lomba ni na sa abbo lo ngal ke ton kay wala ni na sa amo den abbo si lo ngal ke ton kay ki sen se yani
0: yani filan uto onin kay kulumana ki jayle kan ne kiwiti sino kurnyi matu buu jaka ne zengel
2: aywa
0: fa in uto ke ne zengel matena duonin ke ne simbelin jitori al inan jama maranal inan jama matu ila kai jenyi we
2: ngala se
0: fa kina makwal kin jenyi wo asi aran sin ki dora ila kergi ki bagin den dora na maidi ga san jidi surti jeyi jeyim asa ji jeyin wazan duwa ke ra kwa mana ji jeyin din sura ju
2: eh lala sei sei lala songa sakatini
0: aisa duwa kwa na ji zalni ba jawngi tabi
2: jawngi na din sur sura ja jane jegi
0: kai awol ai bam li ngana na im bam le yu tabi ne bam al ka deli yu tulle le wa tulle ba aba jumara tulle yalla
2: bas wase le nya
0: singi ne ju aba ga jumara ko jeke na ma gal jawngi ila ko jo sine gal dora jawi aran ilele jawngi ajuwari
2: aywa asan jat ko ni na dukan ani fiana ayuno ko arande tangarra na ken teyanga so koroji aba ken teyanga jaba no koroji ni ka ja na ranya ja na kiki anganjai ilele na musonga takatini yani
0: ti se bara hadia kwa songa gi kume ine a bi bar nga ilon na ne ting bara idilal so songa domo abana ikia ka iba maranki gavalai ki kien ko na kwani bakwela lon itin fasil kuro kaangi na kayne ngami idin na bidaile ko so so kere na belinga kirtinga na rimengis ba e biro kise ki gavale ku ingis ba zo daile kuro boelingi alangin don kani na kuro gi kani maran kuro yu ngaba wore kwa awnes inang e tabun kausingi na awna do kundul na kamin kien kilman kila idin kido duldin ko e kanga siya ba tinin belinga kayne ki kirsing anan ki ila dora jaba albibwel na kingasi kien rai nga wala kien domonga kien aranga songa gi himmin fie biar wore kwa bang kiba kwala lang ila sika albibwel na asogis aming na zidani sawa kelkam na mado kela na kago na gidonga kani na bido kien konga da ile fogul na asogis aming na barafatay.

ki bora ibar nga kise toki bagin kirsi nga na wado tan sawagen nes do bagin rusi nga kise lomfisi donga kaniso nga ina na wado gwele lambar nga kisi donga ni alkele na kogul bara wat iklim donga gya niso nga maranga isi ya ba aming kwa so nga kele kele duko aba irikania ki gabala gisa aming bara Shakir Adam dogi donga ni bara Barutum donga gya ni bara Abdul Manan Umar donga gani aljanna jago bara dikko donga gani amin kingo na tarasa waba ki gavalai bara Abdul Manan asikerjei nga bara dikko asikerjei nga bara dagik ki bara gisaming na asikerjei nga bara Kamerot Yusuf donga gani na janna jago bara tarfogo dogi donga ani aljanna jago bara Sultan donga gani sunga dog na janna jago bara Abdu Isa dogi donga ani bara Kamerot asikerje nga bara Abu Asya aljanna jago bara Ayub Daud donga gani dog aljanna jago bara Habib Ibrahim din donga une dile fago bara Yunis dogi donga ani aljanna jago na bara tarfogo na asikerje nga na bara Majidan majiram bayen na janna jago dogi donga anni maranki gabalay kise kwasunga kay niki on kona iri nyenge ilan sabaku ngi gisba.

albang nabundul na bahogiti na asogis amin kise kainsi na zidayin berensi tabungkan ni oto pagin kirsing nang dok kise kwele nang kain abonga si durunga kagi kaangi na kain nang amin idin na kise sunga tagatini oto amin ilon na ji lo idle na janga na ding abona kengane kelami algi dengin kitulin jirsinga neki dora tulle jirsinga yesiba kurro janni ba in jawriti den yanko yesial bugivi na dogal si lo tulle le jawriti idinga bedelin al kwante bunina na jinga.

0: al ka idi ngaming masalan al tika duwadi ging ereng ang lolo marang kwa talat tirba kidi mbagi kwa kul jokong king. In joko joko si balon si tulle duwa bidua al for duwa ngibas long joko mungkin asin tida ila azi jengo. Fahasi halian kwa nama inengi. Asi mungkin an duwa jumas waji tulle ke hasi nama jumonde waji nas jengo hasi nama jumonde in duwa inangi. Fakia kwa elba kisensi halan joko ngaka. Di manzari jalon si ayini long jato ati ji joko jang lomfin tabung. Fa ilo si auna futoke. Yang kwe duo dingi si bagila jangi auna bagi minton bari nge nama ni mfalje duo kerin tabung wala kwa kerin tabung aljiwa na hagiga ina bagi ki bagi ndian dorai ina lomba alangis kwa inga angil ji alki se bagi jomara auna sidi bagi siki dian nasi biki ensurunga lembalo sidi aboji silon na jine siya si jalo imbe kafe hata ati kwa kerin ngang tabung ilong nina aljiwa si bagi ajo pa maranye jilon si jie si bagila jawala jopo
1: bordu
0: ina ilo leng waring urtu tu ngang angul bagi allong awulangi kan ku na kisense na abonya tingwe ki among asiro bagi baw awna dok tawaju ke dien tasle aw bagi na namutabadil zeninal urtu tu ngang angul ba alangi si janine yegi jiti inni ilalantong baylon nina jidintong kitaru le jitumo na jio balanganyi jitumo debito les balon tonganyi ken ko joja ati dawlo ela non bow ati azum korela non bow ati ilong na ayiti wulwel na bow marantong taru balon sinu ati kaela ati ka jirtingo ela taru si area ke ba alang irtingo la ati ilong na jirtingo ki alang ere era ki kayin zena songa kam bagi mungkin ani kwe deke na denyang kwe bagi fine ki andu ti maran dentong kwa yinga kwe liba matisim kwa jojanga kitkawal

0: jalon si lomfin tamu sare lomfi jisi ingo gine si ngwa dinya ngwa si dine dino se tani dikela nga usi jang metel imba si njemina dinkela tani kwangi foki sense arju kas wore duongo ati amoja anga dok ne din nguwa nkwa jisi bagi vienge ajwa basa din to nkwa si pie nja inu induwa bagi ala fiba wala ka sigi sible ker janna yo anja kwadi ga ne sible ga ina din ko ela lan fiya ni ma jena ayyo urgulo idaran ela nas ila do sikke ko jaja fiya faraja khas wore ko awna kay jenga e jenga hagigi ga ne jenga jenyuwa ga ba
1: ela la sai
0: ko jaja ga ba e jago bara hadiya ilo la rin ko al urtutu ga ange alan e bagi ki koranga udoke na kwadi ga ki dora digalin kaminga bagi ala maki dora tok ke jago
1: lala ki sense bagi ki dora tok tulle aiba na ilonga lan ki odoke karo gele le wafu ga nan bagi ki koranga odoke kangi zena da boru kai nga bon dogin kamya sorma tok bara lel kai al garibi aba ilon na ka duosi wel songanin na ay na onin na yaw na yai kwel ba jato dok kalong ba ilon ni na duo jeel nes ino wa joal al loke na dele jago nes de wasi ben kawe marande ndora school ngeba al ilu ina arie ke sayting ere kana jiki ring ere ju akit asin jo me ba maranga ba sen kwal ke sabang ere lo filan le ne jito bu saba jawe ke sen sen jiki anan al ke ban jona jago era namas I mean yani aman bi ko do surisi joyni era boyda sen senyi di joyni era basin songa risingo na takatini alan surnga si bagi ke na joyni ke na lan unsenga ina lomba bas alamba amon sabbay wala lan abom sabbay ono ko dogin sabbay ka ina ka ele semi oto annan ka unsenga se irsin na ka duin ton se dorro aw na inenin aboy ferrafi ba ilon ina sa duo ko idi ko njana na ji kin paga di jorti na ko gi stawra renga bas ko ibunga kit balladia kuli si dio njaba la na jio to en swa si dio jana indix tawra wingana gi dio jana tawra swinga ko ika basim boyen leddi li anama urte hinama aifia anes ke bana de selgi nyanga ananga jami ba na jeyo de ngwo ba buche na lomba na ere dal ko yele di ba al muhim ke nga aba ni jana na din amon ko ko erin keden jia tok na yegi bagi fi keden jia tok بس إن جالونا يوم كيالك إلا إلا سلقي ديالنس أغي ولا إلا

0: yo ingi deli nas agingi nas intim kala skana induro na ya kwelba yena ma ayeng nama ilon ni na sa ba ka korokiana na kinyingi na futo enga kala s elele atane paideas ke ba ille nam jimin bidaya lea ille nam jija ungana ji asese nja ila jo ingi zi ay la na ye anang insu jua ka jisela wel bang injaden tabule induro do kata na kwa esang kasa botafia ila ba ilon ni na jike mashara si anajaba gebila ngajaba wala tare me ngajaba nama takatini ya sanji ya si takdir jawur teke mbele ngale naranji bagi jaw denjo ingele kwa kujani ina lomba namba aboy delin la amonga dinga ke inga nandeng abo dele dinga fina bagi jawurti na kas jawurti ye namagal ki dormi era lowal abonga inga mingal ere nas dormi ming irikere nina dormi ding ina man nina kawalungu al bis kawalungu otini ay si lole jago yani din dormi era sina mas iri jare finni haya ba ila taraf dik yo gene ya namas de ji jawngena jawla ji si jwel ila kaja in jo yi digi si an si jey ngai na si jey ngaba ni na bidaya le ay ji si kwelinge a namas on attakatini yani alan surunga si fimin kindel wala alan surunga si kwel na lang si gaddiren ko bizat ki amonga a arike na ni ha jamala ba diwirin dag en mang anam porawu yanga nyet diwirin dag su kunde a kasi kelma badgin simoy na unu hawle mbana kunde a hatta din duoni dem bele an ngis koronga a giddi wul tibin jaldi era ba lon ji yesi kana jalde ngi marna ma jotay wa san jago no yen diwul si jaldo era sosonga yani kal a gira do njuru la sa erenga sosonga koronga so so koronga san boarding abbo bele kwa na ma stulle mba na ma diw tibinjalo na sinjo akode ngaban ko e kay ngari sala nga aba
1: la la la la
0: ele bele ni hay sin moy se bakase bizat
1: felen jibara hadiya do kan zaman e kayin abon kisense ka yang sisunga dongani kangi idina abon ere tile guta kaiba maram bagias yen won kwasi kanni ka ba ngami im bagial idin jane won kwa king amanga zi bugi kanni
0: e lala sei
1: kwa kulage ba maran dai mbaru di abon adinga nin kainan jumon amodi nin jumon abon to yandien dio a na abodi aba ilon na sug nyana sugin de nyomi ta banda mburu kan suga ki yomake na sugin nyanga kwari ani jumon na nin jeno ongi la sugin de murren to tom minga me de ngutu faso na tongela
0: e lala sei
1: wode nin jumon banje de murren jinis kuto no bawle nen ne kiden yangwe
0: kiden yangwe kama
1: ya kama kiden yangwe ne kin dola
0: e lala sei
1: namas kamin mana du namas imin egal gidi ngamosal min kil man je jweri
0: e lala sei
1: min digil man die jweringi ne dog inas giu ba alansi eri atta din eri ti asan yesi fal dam ne kelo to abamba ila insa mininu alji kin songo ite kina azanga ba san gela mus ila jangalan ki barngan jal dona bam insa mina jesi bugya ne ila ta bamba zien kalan kin ken man kito
0: e lala sei
1: marang inama ila len duo al kin gaminga duo ila itizines undu ne kyan kangereli ne kike ang tonglo to kame ila namas den bagina den tuling na den joingi sur ila zival de den kil masami ang subalani jen riden di jing ami na den bar sai ini
0: ila kama
1: na den sabasi ai ni ba igidi sure yani ila kama ila le kul amonga ila le kul asiye in iwa nyana na masalan sug nyana yan sai rias elbane den sur ila le kul bagi bake
0: ila la sai
1: amma bagi bazin kenan yenan raibu wala gal basalam modil bu nangen nasin koroi ne mbauti na kwe bu ne inen arakata kulgi ngun yalba ela do ngomba tawal no poi gari ne ngwa kwa san alanga fiya ila ba join yai ba ari iyan ko ki ani to maran ka to alwon ne gida iyan ngwa nisba sunwa iyan ngwa ne jumon ne iyan ko ira ke ne mbia kwa ndien to si gitiva ila ba ila dozi min kikil ma ko ni
0: ela la si iyan
1: ngwa nusage alan jumone imbele ngala gol bala kim marang wong gadi ngaba jumon sible wal gal ri tirgin na kojo bang ila sifi arang e itfia do kulage ba wong do kulage ba wala abondo amondo kulage ba na ma wala lan inwa abon ka yin kira tori imbogi si alji ke wala do guta fiya ba wala so ma nya ba wala yere asinin kenan ni som je na som age anin je na isi age na do busin kin ila dilin dak nake
0: a nama dikke ne inkame ya ki gutin dora na dikke ne ilong alang jimin su tong giwi na gudi la ba somi na ja maranji nama amelike ayena asantare ja tare janke na eleke sa jiji winos jano nas tabun janna alinka mi asi dilozi deringa o ya tokki ka deringa o tokki kangin na tokki tin ya ki asmanti dignin kene kelami nama kalas den dilos uri nama kalas tane juroas ke ba wala kol basan kelami wala kol balancing tarif ya na dignin kenan gal namaskal jam namastare ja kasi nama silon kwa asina songangere ele kingi naski tare si anesi dilosi ajen baskul ki songangere ke asmanti kae ela nama songa ko joji na awle do kawalan inwa orre kwa ki ohno kerin yere kawngen kayan abongan kiyem bagi nga si kaungin na yang nga si kulo inaay zaman among kwe aba iluyi na deng abo kiki etong kwenye au umoba al abo apa na deng umarapay na deng duwa nsiki yung konatering basi mbeleng aning ba aning iya aning ba aning iya marang hasi lolo anesu dogole nin bay duwa kebal anesu aning ba tering ba elebas kiyong kona na mangising awsa iri jawarte. Hayo ka bi ing bagila ina wari engaya wala jiri na skaira nga kasum mo ba. Na awala madin duwa ba nze madil kiana era wala lori kiana era. Basin sektin jawa lama jwa skoro jungo kirin diyo dok ina wari kirin nga zane ba kukuru nga jawa nas jane na salaman jawa nama lejeri na deng eridne kenas jana jane. Marana matina isin koro za tiya kane ababa jen. Amunga kidaire inye gwenye la ina wore nga ya wala kayani ora songa ke yani ka songa le agila nandin abbo pal kerela asan jawara nas koro jani banjay na jaw jaw jaw no masin duo kalas juri nga kayran piana en on wa kalas ay se bomu e ka kiris kamu asan jawara nas koro jani ban tisinjay na jaw le al ga jono zela koro se san kikin man sin min jani na jiwa ay jamu di madil na ay ja an ya ke kurnga jona zani na itin yani belesimo amma namaskin shekwa ngon honga kele ya mama ai na kai na afiya bana kai na ba ya jama bagi ayye mai din duwa su den gisim su karraje ne din ari an ni lon nan ni diro ke ngana su so ma diro ni na san telefon jal do wala lan sin dilo bot janas jwa na na as jwa ba ki dilo bot ne en na fago gundina nu ami bagi ja den den tin su bagi ja
1: kan kwa dinga lodi an kai mungkin bere la hadri nan jo kwa dia ziyani mungkin
0: nasin
1: atmosphere kan kida yani jijundi fila na duwalin kama bas do man janna du karake alki jaldawi ki ina sanga jawani na alki woji janna zami
0: aywa
1: kangi idina ilal si jiki woji ke woji facebook facebook den dora ila asan ji jago na dog al waring in kwa in walan jegil dora ila dzike jawo ila duzi ay sin tire
0: aywa na kasonga ngero dogwa san amo kitsi walke ngana madini alekere
1: nga kene de mo kwale
0: gure ad de male kere o no kilo ze tulle bawdi nes kalbam do mbelensi dina ma amo jan na ma jay nes ka jellung zi luan wala ga jay na imbi se bare gud jellung na ma jay na yow abading abo ela arang ding zero ala si jonde wala din balugu si jonde nas jawla setin nas din duwa ben so koro jani na ihtamen si je na ay jani na amene kikel man si min si gir singo na ma jani nas idla kala kwale gangindel ka wala ngin inwo kala kwa kien otanga sesa kat kul na man kala si na kien ani nga kala le kingi ala njijegel kien tilbuso na kala le kagile kingi ala kala na njijegel jijalun sa kala kwa kaka wala ngin ala lole kawul gut kawe nan kien abonga si bagi kawe nan si sur bagi kai nan konyu ngula la ngel lori ko gunet la gi si erin jay skala nas yen za ta ken uto nga nyes kal nga
1: ma mu skala hadi gi nan erdi gi nge di mbela za kan erdi
0: bagi ja di
1: ine kan erdi gi nge di ina zgi wo ba ile duar gwa ngi si din timbau
0: na san ji su ko jo pya
1: ai san ji di ko jo pya ne kambia abje jo ba lan jegil yeson go anin bulon ile duwe kan tari na fina
0: lala sei
1: e galji ne na madin dinzi yani hasi kwanin kai amonin kai nan de nyom kul mungi na akuro badon kwadi anin kai nasin kuya ga basan gutin duwe tike la umur kwadi anin kai nasin tari ida ke balam bi amara minki su abai lonas yani jaldo wala gal yani hasi kwa kang ena zatu sunga ngira nang dumana dua kena na television ena low itage
0: itage ke sense
1: yani shevi bara hadia injal do yin del uta sunga kena se tolle jumar sin jiti jumon kwa kain kikin songo anan jwa tersi jana jingi jaldo simingi subuden di baljo na ma jalu na ma ille juro na ma ille jeri na kwa si kela si al kain na kela si kwa jalel si na ene ni kwa si iri jagi tina ay si jota bila dua kain na fi jika si injen kena shirika tage
0: say lakin amai in dawa isi jalluenge anda mai lunge lan jisi din tong eri jagi na lan orre kwasi eri jagi na lan sing eri jiwi alan din tong tarazai ele le kara fi damba
1: din jalle mai dik kam mai din tong ka baye mai din jaba eri siki jiki din jain e shanga jaba din tong za ta e shanga jaba
0: la la say
1: ya bai lo matar in jaldo mungi ne sing gut fali apa duo janus gute jalni ba jaldo wi mungi ne sing uta kit fali al ji jalni mere juasin jiwi
0: ai wala la say
1: ki la la jeriti ba awal haya jina ma au kasranya din tin kasranya awlanan di rasida janne julana junne jingiti ya je to alan jegil lan nan jona kar julna jal ne jebi asan keljam
0: ele yenyet koronga ba ka walan sinkin abonga se bagi kaurtia
1: maka jari ngadi bagi kan kin to ra idi ngori
0: la la se
1: ida kan ji din sur se bagi na din tin se bagi ajaba din abos bagi jala
0: anja ba
1: na ji din sur se bagi jana din tin se bagi ja
0: ba
1: den din abol na male bagi ja malaki marana ji jein wal din tin se azal mukie wal din sur se azal mukie na ma jundul zainina al hasi in kwainu al dinti zi ziyar wa le wa kaman musassara ta le ne ki mota ki le zainan jagiti ah in ji jenzin di surin khima
0: azemba
1: azalum bagel
0: aiwa na in le kala ma wayala aiwa digile al na ma ji ah king ziyar wa na wala king aninga kasijalo ne kitin tarifi nan sijalo na le akion aninga kai na wayi ta kien jalunga kelal hadri jagila kaina wanyitia na jiba zalundin duwa ben reyal nyanga ay tin le wanyiti tin sabit bas jalunde aminka amoni angara doing a boss bagi awingi doing tin si ka ele tin le ela jalunsi ka yesi lagga ngaukangi la na doing duwa ben kike undul mai ne gen gen wan tin wata nga jalo na kin ayu arija dinga na mangisi ni ta za ta duwa bai nin ke juri ngalan jalo no mako aja na za jai sa jaban jai no ma jai aba sen kwa doin juri in nan ai fiya asi ai na dogala alo ba na ma jongal jale ne le mo ko ngal di doga jaba mamba ki jarri je las musassala filan da ke ba haji din joru le ai jorti kel musassala ji se san kalo le fo amma bizat forawiyanga aliye na kwa incoming a ulul ci abas garangan jari makul nge ke ga wala jitte se ma ke sen se yani ulul ci abas garangan jari mo kanye ani ka ye ke zi we mesen jawil pawo ka da ba inna mi hal kinga si ya a illalongal elanya se kimin zaman borwa ka nga ba ya wala illongal in erida ile jedidi ya la nana songwangere songwangere al kojo jal undula tongale al ka ongona gira ba ele inna ma duo ele no mas ji andel linjen duo se ele bele bas korronge marang aine via aslumba yani onus gimi korti kain kuno si ya jama bizat kwa kital kengana de malekeri nal bayne kala utonga si en nambalu onus kentina sa kairemba onu kain kuno si bagi kani kwa nyet yani karo dio ain karo wayan bagi yani hatta nan anni walan elele songani asaka ogolanga au yani kuin barnga ba kel bami kidiem bagi kadire sati na au na kain abonga si diem bagi kanne na san diere jeim kan na ayi wayin ajizata au na jalon din abbo otto atare lore kana wayin ile longal wayin denkel mal soldoro gi wala teye haye zi ile longal tare lore jigi abule ya bere doral unduri bere koronsa au na soldoro asan jizata den waji si gire nyaw na jalon litan na wayin na jaluna den yare den waji ile nina duo itinkel masol dorogi jibela nga simma nga jirso nga uto nga to langa jwa mungkin na sinye si demo za jela za ta kaira nga ahuna ria kam kuen barna ahuna ste kirgi yani amin daim bara tok dengi si koje sifia wala den duwa bensi si koje tuya yani basa tok barna nyete si manga fi charmu tok alfuru nga kari barna kulisis inni ouna na ka kire kan kain tongale ouna s bagi kain ouna yani danjir tun walan jirsun go elai alan kwa ker ngai kaminga pora dien jir hu wati ku mara
1: ya kan ani fiaye tin da kispian je na mo welangin waye
0: eh
1: in bagilom fin sa bagi ase ka ngini e jundi indine ngi sanye tin ko ngirso kina ko lan itir kitini ni
0: e
1: a ke ken sel mata ma ta bagi ne ga inga
0: e
1: lomvi ai kwa
0: in
1: lomvi ai kwa domborele ina sarang den ering
0: ki ibrahim
1: ki ibrahiming
0: e
1: aye duola gele zuwa ibrahim zalomba
0: lo kalon sukul
1: kwa kul ke ines kalgan ma gola an ile bagi si kagil asaranta ki ibrahiming ki ibrahim zaizin terbi
0: anisin terifi kem kona sin terifi basin isagin ba terifi na minni aldogye na ke
1: kayana
0: isak as elaba basin beren duin seina duin seina yijalon sa duin seina in kasmin jidin duwa ban sin bagi apanas jorti abas jidin duwa ban sin jamin aji abakure he aji sultan aji king in sijalon elal bagi apanas jorti yani na lomfido
1: da do ai via sarra se ai si han lomfido kan zuto to la ve di ne ding
0: den kilma de sai na se bagi fieni na ye na tullin sikiana sikilman ti ki a den ere na yori na se yakwa bati yen fieni lomfido ma ye ne ila ungi na se yan se so son tullin fia na abbo amo be amo anan hasin ti le amo se den abbo si eri tulle man ne endel wala bagi son afi akiden jentong elele yani
1: Kiyan
0: barakata ba susonga kayi. Yani mungkin nang yeng lo dike na dele nyokke ge ban dumu ide manas lumfi nas diembot kalas ke kirisya. Auna ille yani kanjurunga auna sikage. Auna sikage sense yani kuimbar nga aba nilon na amonga ki kayang abonga si bagiska na ki lumpin tamun jinja kalas kasi unduo alla ke ke nas nyewa manatu insi jalung. Anen jweni nga na jweni ba sunna si al malaika irifi nas da deldin dola do timen kawe doni ke nas ngiya jelngi ba za ta ye borule ke na mai kane ina ja ba yani kasi kin kwala kwele ba wala do ngi an kuringa baila kwele ba wala ndu sina wel ba kike na kaim ba minna ne ja kike na ton lemmen biya na kwe bari o uno ja ngena joyi hatta na inan yani anan dinkil masami an asfi balan kulki sato joyi yani tadaruke yani sil anile in kam yan ba ilolle ititi na ma janne na ma jona kurun se male jago yani ba hawele nja jika ammo din ton era sina na jutumo na manin era fago ala gasdi dai lum fin era yekwel a onus bagi kain songa na ona dog yani doros ka kain ton asina ona dog si yani jeima kala kaimela sakayin abonga si jigitia yani abbo si eriya mas jigiya yake yom tok anepi ba udin na zen jiri mas kay mungkin na rimel jato bas bas janga aran ni jana kike jaro le bago le kike ne bana koranga apanga le bago se chega na alkale banni akiji ese aba jongona din suru rajanja banju monas jiya son wajige ken jay ngare nay na lomba jigoto ko walal owi mara ngaba ne ja na majiba do ke rinden korron si jelluna dingi se jelluba akit fiedu ngoya isana ke bal kalte ngendel ba na ton diol bay ngal ko ubang akit kata
1: lomba ke
0: kalta do tok leundul ba anna otto ka kalte nya sare gal mungkin ndo ng abbo kalte nya mara asam bagi kay na lan surnga se bagi kaw na lan si kadwing kat alum doing kat kay lan kadele ere alan doin hodu da efel bana annen afa annen doin bam se afa ai ninga alan ka el lo sigis doin abogi jundi na ina eimba alka korron lazim nan dele amwe
1: ki se bara hadiya sunwa tarazir sunwa kana mura gwalalin tani ya gurtsara le awngi saral yena ki den wo Ibrahim al kila ko amburke ngi ayena fur ko amburke mi a kise sare yango tarasi ke nga min kilma na manden si bale marang al yenes dog wo Ibrahim ko kila borun ko ayen ko ina duin niwi sare de uta poli ba ala ngi ko ka de ni wala amba
0: al den yango
1: wal den yango wal ayuwa ko ba idina Ibrahim ye le bele sar ko idin ko ala ngi si angi zembia yani ila belal si kwa idin kwa matyalan kila kwa yesi koje yang aska ba maran jegil hatta al kwa hawilen ka zin yesi koje ya ka ki en na kera lom fi kari la lole
0: eh lala sei
1: na nes kila kwa zin yani budra zan yi yen yesa razi koje ka lom fi no zin azu koje yang aska zairen via no jundi ne il tasle na malom fi kari ne dal din kwa kari ba a kise imbele ine songa tagati ni anang bagike a bagike se kinasi udon songa ngisbi an nan jinjelu ngi na ye bo bagye fi ngi ba jidingi na sibaja idin na lom fi dok domborele songa kwa e yam ko delin ko irala ay ba alam oto fa juro na ma joni juro tulenga jingi ne kila siya sili sili nya bingi na ine sikrip jum na ma kaja na men jwal aljani asubu digin janni ila si lom vi mbere ila ya lay ba alam ay zika alam ila sika ayene bereng yam ko alam tulle asen kilma tulle ge na nde wun go si bagi fi na alam uto to lenga fi ila alden go den to ngi diongi idi ne kila juro to lenga jingi na to nde so gle na ma inang ya amma wasin jan su bu nan jin da ki yalan kamange alan jenis itinken a ko diko diko fiya ne dinge sil sil yan ko jingi ne ti juro jam mai la jingi namas inama ka fiya nama ila jite di sorti janen kisi jasarengi
0: e lala
1: si do kibin an kan ya kiro kibin an kan ina bawal biditini bang amma aran ina baba al kibin asin eskami
0: kiro kain surunga si do
1: kami kan kibin an amen ilona kiro ila lam bamle kanga dok nama lom filo ko kul ko irikagi alan ka fiya alan giruwa to lenga na silisili nya kilalen din ton jingi ne jona jong ndan din ji ya kuriya
0: e e kesen se dok nama ilona ji do jona aridi wo yura mai de na jwa bal bo wasan so bu filani
1: o kal mai de so mi jule
0: na la ji ba jingi jam mai len ko enjalun sa kiki kashi kashi ngendala na mas baddi mbuni ko ta gildi gyana kidi nga bon ko bon na baba na si se bagi ja na nin ja to ji ngal me no ka ba hay ne ji si al jumo
1: ha ki se si a barnga ko nyati ni ko en a don gi kan ni na so is coming amma nga aban ilong na beledi ke na bi imba inu al meram tolla na meram hadiya gi tim belanga kin dayin iren sa so gele ki ba si ji ne squa na al dombore le ke na lom fi kwa a juro tolenga no kilo tanga ke la kire si kan jonjonya kila si ki
2: Radio Samar نافذة إذاعية تطل بها على العالم

Marang ani ngaba nang kelia ke abo ki ette king wa king sin ai sin kaibo na king ga mai nang ga mai ka ben king ga mang ko na uta kit ka na ka ene do arang wa do tulai ba ile ungi ne king wel koin orang wa a kalisia lam bundi do wai albato gi wai wa ke ba na ki ko na kel kam ko na tulai na daini utia na enkwa kwa waendeng lo ilal kwa kanyal kwa nyet kusini ki dan orang kwa salang alang kwa kwa kaya dole kene ila salla doi imbele bele hai nae baize kengangit imbele ila ni kwa unse marang ya unse aditarai nama ilayin na king coming bi along utka na kalilo kaliya boba ani na kwase kaliya boba dinga din dimbar galba ke bang dual ke dorato bunyel basang jibas jumain indu patang alelai wala patang alai ba indu arang ariela sursam boho wala sekene na yundi wala kanim bia wala kan bia ba abai nang ya ba matar ko imbar ila ungi na dai mu imbelen peran al potai aba sung ba peran al potai ba zimen peran al kalui ne kali kida morre to lai ba to undi aranjio na kidini bilom do ma disin din yang go wazirre do din yang go wazirre ila ni si kalu jam marang aku kalau ayam ba dua sendiri dekat ya kan.

Mai, Irene duo bi duo baslom na lokali fi. Duo bi duo baslom na lokali fi na oto se bara munje tenel bo kwa. Aba ji do kakire yara king kore zan durgasle ding ayir zan asi jain ne induo ke sbaya ne kwelange kamen pe jasin jin bang uja na din sur jofo

0: magara ongal
1: boas rusis enga elatille al boas korono oro de min tuzule nyanga namo duongo namo rusing al jebo duongo dek elanas bedel al boas de rusingo boas namas teripia nasin kwa ay duin jalpak al ene jel na dujong
0: namo nyanga na ongo boas namas dok de min nguo we teripia nasin kwa al ene bong namo kul
1: Lea namasila duosi nkwa, nomi al mwab kia wana winga, asa longo eridike na julungi. Al daimbara al maliki nkia. Kasi baisi longa aizangi nuwa, asa mbalung, nama jagilki nkwa antabung ala ina kowi, na kui nkwa anguwa antabung, abaye longa ala njulu. Marang abaye longa jijotayin asa njapo baisi jwa anasalung. Idi nadi mpal duoke rakeba al itu dengi, badali njijang. Nama le aka ang din keringere.
0: Nama inkwa, kasing opo. Boas nama inkwa, na abajani alang ila suru noa mele julu. Jibanki ruz moab inkwe niu, al birmiti, arrajabung.
1: Alang ila duwanko na keng watan diyo ajungol balway. Ida denga ajabudungo nama inkwa, aba ina long kataka asanga opopo. Barakisindwe miret jungo. Jis din diti injapo. Kasi jundigi. Ila tinle Israeli nga. Aba kwele asan lota kopo na sursi asitok kaldol. Basa badigi nkwa dawalan kerengali. Nama sabakiri nkwa asikania. Nama kule. Innama dora kenga alinye sursi lota molo kuleli. Ruzi nga ala ila jabuduang namas boase nkwa. Aljijulu.
0: Namas dawalan ranga.
1: Boas namas wuona kwa nyetsi nkwa. Nato bikungi kwa bang. Alka nomu leke lota wula. Asa almeligi nki kelon na malon kunde. Na dok asa ngimbalung. Ruz muwabi nkwe niu. Almolo ni mduo nya kenga alankabu. Alangele duo nko na ke lotan diyo ajungol ba alway. Alankenga alantaz lene dem diyo kenko na keingi. Nguo na kwa nyata al oro demin tuzule keingi na main kwe. Ki al kunyu kwa kang na kagila.
0: Kalang lompie ila ya nkwezi aldintong undul impiani na rasal na liya. Kile yanga au al israeli ngang oredi ndiyo kuro.
1: Kalan togol jeng ebro diyo na betlam simbejundi. Nekidi nkwe ndora al jane alanki inya bari algi lompi ini. Kalan di ngore insonga ing ina tamari nkwe ngore ki yuda al pereskeria. Dawdi nguonga le abuas namas rusi yanga na denya nkwe pia. Namas kie kae namaki lompi nkuro kole nga nkwe dekiri. Yanga namus no musi nkwe. Aza lompi isi mujaja ila yungne jisi puto ajundiba. Na e di nga tine ini ete isi njisi kir. Di nga tine kalang israeli nga ndiyo simejundi. Na di nga rus jisi saa songa ke kwel. Na dogala ke asabele songa tulle. Na isi atine kiri isi nji daga pia. Na ngingayde pia ati jito ijenga. Le anome namus kwa isi po nasi den ko jige nama den uonge nga. Yanga asa kie nkina kaying namus nkwe. No me asa kwe deke.
0: Yeng namus kwe se kwa na obet kani.
1: Obet namus jese mba anga. Na jese namagal dodi mba anga. Alaba kuru ya pake nga.
0: Inna nama perezi ngore. Perezi ba hisron mba anga. Ne hisron baram mba anga. Naram ba aminada mba anga. Na aminada ba nasun mba anga. Na nasun ba Solomon mba anga. Na Solomon ba Boaz mba anga, na Boaz ba Obed mba anga, na Obed ba Jesse mba anga, na Jesse ba Dawid mba anga.

0: Gudfali Wokereng
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir dom jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi saga awaja skimba
1: Mansi kusia kengeba
0: Eje yendeling
1: Ah ki longa lae kendeli yen sawan
0: Lara kakira ge
1: Kailena gud kaweba
0: Kailena gudin te ya kawe biya chiburi ngay
1: Ah kira kaba kanna Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiroa kera kewa ye Eh tamunjeng
0: Kaba yang watu asa danso ge
1: I na yo todo la danso ge
0: Again?
1: Ekin sokai
0: wa Iye gizi na
1: Iye gizi ya
0: Aya kaya gina ba lo anan telefuli ane ya Na dilom bozi la le
1: Kien telefuli na kena yana ba banna bergiti bergiti kigasi na dinga doges urring as kalomba
0: La la dilom bozi la ane ya rimmen jau Ala nga ziye da anina tabuga ninka ma ya la iba
1: Kanya kaya ngota korola korola kena liyan diyo kaya lo dinga ba LNS bargan diyo kariye As kao ngilba ile el rimmen kaza ta ba es urring alo
0: Lalo kosea keba. Dinga tinsini wase nga anasuwa. Alangi zgizi anipi.
1: La kosea keba. Tabunje.
0: Ay, nama wala lang uwa da burgula kolingi indereng. Na kona skabiri si ugwa na mahila nintong ko uwa arba bintong.
1: Ay, lea mingu arba bintong kan yoto.
0: Alangi la dayang guti la ka bongo intong.
1: Kalas tabunje korona kaljem na koe. Kalas yoro nama koma. Nagal burgula kago.
0: Ay, koe si.
1: Jal na ko.
0: Yang, ko.
1: Aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nyakai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu janda moye
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soro
2: kangal bogo re wolle ngi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi na maransa akinan enan kiri na ba siloga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan kin yarta de tabo ino ma
1: la kin yarta ka sa ay kira tinni ja chewe nes iri jalan ken ka lupete flepi
2: hi egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma kan se roka ageli
1: hi ngara ngi yarta la ka sa jirgot
2: kire bat kelia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: Na
1: tarai.
0: La la ba do abaye do dine din pupu.
1: Na janina ay kira jaw. Na ire bumbunjal de tindiyo.
2: Lo ngadi an dola de ngoba na kanya itin sepi Allah kalde.
1: Ege la kikan kelye.
2: Yago.
1: Na ma koye la la nga koye.
0: Na
1: butin ko agoye. Oto kan dai sogi wuon to ginye. Ege na ma koye la nga ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye. Ege na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi won tongi jwa man kira bat kulsin do gonde kira bat na ja aske man to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e winye ye to langi gel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwaji ba to un tem bin gari dia
2: wala
0: ati an nangi subu man kuro
1: awe
0: tim ba o yiti
2: e do wasa ron bai ko ne so re
1: kalu le tengel kika
2: tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: si ya sang urya kera si kulto
1: kera kan ko ta kulku ni mar ngun ne tari si
0: na lu kan dele ngwa ken tugri ma do wi aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: ba te den oren balansi
2: balansai
0: e ka ka la karalu
2: ya aji wo dolfa
1: Yeki yey bi balba ku interna kay nesele.
2: Egen na gi a wo dalba ka.
1: Egen
2: na kan gi kana ke liye.
1: Esei.
0: Asa ga ben ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon.
1: Egel ben walan ke subu war urona ona itin ke an uru na koronga urum. Ana ma war ainga alan den tin le tong ainga ba bela ilan bumong.
2: Bat batara si mang.
1: La ke borai bago.
2: Ke ni ga na ke la mang. Ine wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang. Na ke la itegel kangal dan so gi. Era ki wo ndong en den at kanina dan do mara su gut kawiye
1: yang
2: eken na nam dire ken na namaket ete asa wo bonko enden de laye
0: aram
2: war babin tonko
1: la domi ayna karinya
0: aji bonko bonko jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ayo ning balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni jaba
3: ko sia do so apai mong
1: egel jabi se kiringa do ki otto ko kulgel
3: ayo itin kel kiringa lo
0: ay kingena to na ne na gut wale keren ken gut wale ya burgu ke gut wale dolfa nan kan dog na kela ki an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la la ka kiriang kiriang inji
0: ka kira jamba
3: e na magal i tri kagil e na magal la eski la long ay
0: ya so le
1: domi ku sia ke ba
0: ay na mas le long ko dikka na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abi balum sa yesu kari.

0: Ina boru be boru na simwengel ke bar kay bara fatta.
1: Boru be boru na simwengel ke bar kay bara fatta.
0: Pay be pay na simwengel ke bar kay bara fatta.
1: Pay be pay na simwengel ke bar kay bara fatta.
0: Asoy ke bara ima.
2: Asoy. Ilayleng bara fatta. Aji tarazi.
3: Gom si sa diswa.
0: Na kay nas kau ye. Na wu galal duwa ya ko liye kerla ye.
3: Ke bar kay bara fatta.
2: Aji nyala lolo ngala.
0: Egel.
2: Na lolo na gulu yam balong.
0: Ai da carteira to ai ba.
2: Ai
3: da suanga da tei.
2: Se ela gal keri.
0: Ali essa que tei.
2: Hein?
0: Ai ele ela tei.
2: Eu mais de keri de lo na ma khalas.
3: Ai tan longa
0: da. Ai bo tan longa
3: da.
2: Asoi.
3: Asoi.
2: Asoi. Ah tonde nyomile. Na do kwela long ko domborke inena Yohana al-awwal granes domo so jamarim mempia. Na imbeleng lombingwe yal ere.
3: Namadeng nile kani
2: namadeng digle na den dio hilla namadeng sangal
3: sangal dile na den
2: ay os dile na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: niki heratore ka basing sikel ni ye namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: na inawa era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga mia isa mongu ending hera
3: Egen
0: Egen
3: Ki borai
2: Ene nama to do gisin belengi Indige alye alki kagila Ki kain kungi Nanzi kel kami
3: Yete yei yang ileng elgis juana na arden ka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagilia alherai lompial errai in alye alki kel kami nan kagila ay san kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba alodi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa c'est à la quoi in namas delin ne lan quoi aba in quoi asa kikien jirgo kai na kaula si ne kid di ko ngere kio
2: alba pie
3: na kau kien asa kirimo na siala yo
4: eh ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: eh
4: ne in lonas kaula na di ko ngere kaungi
3: eh
4: man ba ki ba pie na kau

0: a kweba asamkwa
1: ila sikal samun musical
0: aywa kagineng
1: asoi asoi
2: na ke ke bala adu tir kirin kai ga dok bai tir garan
1: yi horon wari ke ine
3: yeso asiru ba
1: tollale na kwa wala majaram man dolfai na kwa al ingwa aba illonga zakiki kien kirgin tihille naki kanela lodi ko le kanne ki alba pie kwa kan
3: tadba
1: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
1: likin kame ga sakin lom fi kirgi na kanina kayin wata dilla kaw naga lodi anga lom fi kin mutu azido to ga kawiti ni na ya panga simbolla si yi to ga kawiti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anje gile bora kelan jame wala tiki sky do azalum ba na men jame lala la ile ritulle ala ba aljiti ngaida
2: jika na jije gile la
3: jika ngai lo majaram bai
1: gile ba
3: firje ida en orrele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari iding ne lompin kuro songa ke ken ke kire ngazi duwa na ngai to piasa nje ngo toing ya ngazi do siye ila duwa la pi nga pi na angulo sin deren wedi hella do lompin ko ezina mas engwa al herrangang herrei dinele na manjado akira
1: manjado
3: hella do kiden dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
4: nagal kan dikke jijen sa ku fali ay beren abaga ji wala kele ne kingol basim beren ad dombore kwale bo
3: egen
2: ad dombore toy kwale bo
4: ad dombore kwale bo na toy kwando ad dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
1: egel de gay bagel
4: na kiwe
1: dogel kan kwela le
4: ki mo la good valley u don senga ayem beren ad dombore kwale bo na u don senga ineke
3: ineke
1: kiwe gel sangi galonye alye duol dombore denke na igis imbereng abo borazan utonga senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimeli
4: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingo elore
3: ye kan dogine belen ke
1: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kerengan si rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielba idi neji jang yesi jang
1: tas kedeng
3: din tas kedeng ki duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
4: Again, na gud vale kaba nera la sa kamini ya ni ye lonja lo ngalge marangan duene zizikatija kan duene skatija ne singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawit
2: egal na jimeram to lay lola de dokrin kawe illalongal indon dem bele songa sei wala duote ngal yegi na kenge
4: makanye induye den zurzi inzi in illolya ina jingel be asangi ngwae tori gal alkan yani bele te bugwala songa sei wala keri gwangal akhir keri ngela songa se yenza sana namas juro akul ilal keri ngela namasim bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
2: nakidik dokke gabalai namo wala songor rek wate ka kidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kerin kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
2: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik undul na kor inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombara la jeriti ba kai ine karal
1: kazi do basi lo nyi kazi do basi lo nyi il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kani al masar nei wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin keri gamang e dombore ba toki na mara nyi ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kere na dawutin dem den dombore si kabena toka kay nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kay irezi burdanga si zawursi ne kere ne injil si garul kinota de kere na skani kage
3: toge
1: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare leana ma kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asaker ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawi sen selene gila dombe reba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilona king nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
1: kangal jima jaram bayni
3: ndo perje
1: aba jagila kin domo akwa sa swage domo akwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min ali domborenga alkile
1: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
1: ne domborenga iskingal kul sur sur tok leke
3: e al domborenga iskile laye isi la belle soit sei al kilom pimberen wala togin
2: na isi mberen ni so sei
1: a wene na isi
3: kwa kwa so ngam belle sei
2: na illa tok
3: togin le soit
2: illa tok ela sa yalo de ki king kwang king a yola
3: na ila dentaray
1: na si eria keba
2: egen
1: na gel dogel ye kando in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isu wala ognalma sai togi mbele se se ala ke liba ina tigi ganna deldinga kene ngaw kinar wuon ken dombora gena ele ki basan kay na toxic ekel ne kindia sene nyet erigir giti tola ji karala yo
4: anka dimbele kelam
1: jayla ka na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
1: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirngi ene li herai asaba jirgiwo kain dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yosu ali yengene nkiyo ngasi teye piana sin kan ko sin ajinya
4: asoy mbele sunwa jamari
3: aba herale kain bakilo pin
1: baskin kirgi
4: mbele aljijwa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwo jile yanga tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
4: ne namaz injigidi alan ine kan herale ne alba tabun yiren kwaila osle awla zakin ba
3: ine namas ine tabun juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
1: kiwo
3: na kidentas leza kizat jirgingo kai nanzilia kiwo jirgingo kai
4: nene enkwa ki aldele kan
3: nansi jirgingo kan ki
4: minne didele jela ma du jigala ziani kergel
3: jangan zamp in nama den pergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
4: ko isnyedi setting o zandi lengela den kari gola zagi alim belenye
3: alba fieko
4: egel
3: aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpie
1: alkikien kan eskien kirgin na kawu dena rubang akaw ki pie ko kan kisen sen
4: elspie
1: marang imbele bele puy
3: apoy inama gis ay palidi
1: bele
3: puy a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foydi na ling
1: na peta fiya
2: na peta na yinya ore
3: den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi ilu na kaduru ana jalo
4: ba fingi
3: dinas uring
1: ila na mayene mel pie ko kan
3: ila na pie duoy in nama den taray nama ingo ke ala ingo
1: bas inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le na mas kaungline tane kaungi
3: na
1: jitina bo na tindilele kaungi
3: e kan in nama pie
1: na yarta anja min kaungi tani
3: e bi ma jaram bayna ke ingo gin
1: e
3: imbeleng lompiale ray alherray imbele ke kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la domborale ko dombore jolle ne kwa alherrake na adila dulensi na dualsi na wona
1: apa ye nes erre
3: inna ki al buru kay nasara kay mbay
1: ile erraye beleng kan erre iti na ina lombal duleng
3: aywa
1: na manding ila erasi ad dem piana ela na malia ye na dulen siki dual fiya
3: domi
1: ila ila erra na madeng dengi
3: domi ine na masan orre kwa taras kiwe
1: eh
3: a azaye ndombore siki ngana kuliye bana kidi embegin siamin ndombore si al bouli na bagil ayla kigidia ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
1: ni na madain kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dain sabangere
3: bad bana ko bal
1: na dain tala al kayin bar ngage al ko amusuli keria dain sabba orren sabba
3: del stil
1: eh
3: na dok ine asan orre dosi ngwa kayin ine kam malompi herai baru dai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon kayila yeilompi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel kinga rela le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doran to gajanne ba
1: asoy
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kai ngisi belen dang erengis na masin belen abaji indora le jain
1: lo di kole la jang
3: lo di kole la jo
1: asoy
3: pellet di kole la jo ba
1: asoy
3: ne di kole na lomba
4: good vale ga wala langizwa in wasi apa ne huki ngazini
1: jiroi
4: nang diroy do fi nafsi logi zeni na lut fali akwa marang ko aga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon do bungo balan jegin marang ye kan azan in jago we alwo ge yetarang ye ngwa ye alge jiden do bung
1: yen
4: do bung ben jal ne na ko la sagari
3: baba
4: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon janzo ngatarra ezatu ayete yele la
3: atele e
4: ele duon janzo tarra ele duo rigiala ele bana talomba kanje alomba ni dio kage ezatu
5: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era ete denga dikaba ni dio in era endrang sorngir wala ringa mare nombi
3: Inas kebal erdike nasgeti.
4: Ketiaskebe. Nama elangungi. Injain aljin wal jaile jela. Ina jawal haddu kalas. Idi ne wodo ngwal ko songwa gena duile kere. Lakin maran duile ala ko gulbe.
3: Lialam buru kallo na kala wasa alu. Ala ko gulbe
4: gen.
5: Na kala ko pie ko yenge.
3: Inzi belanga sa alumba.
4: Egel nene jide le gen.
3: Mi.
4: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gi ko njelli
3: ke borai
4: yal gi ko njelli wona maye ne jundi ne jigi dora en sen janni
3: ke borai
1: leila
3: to la ne njwa leila la ko las kumel bawla leila
4: na la kum zingi di ne leila si kawari la debu
3: e jum gi zaton
4: to le kuri ba jawil sogs coming na borava tagis coming gi jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin en na hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayan wo jundi gisat ding eralena yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioke kin kote yan jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't die un day for Juro. Woki Quellang dying Burunquasi, and a dying warren was tayen in Quenjin yet yellow. Alan Jato, Kim Malukutelekinkul. I king corner and a din quenquana as a jagging yakeva is among a.

Aso ke bara ina ke bara fata ibe la orre kwa kike nje ngergel lovi lo ke se kilme isi mo eten sogle do kalang kel na kago ai bendeling so kin ki deldin ke ngur ya kin are asa ngalang kere bang kwa ke talye na burunto le ben mang kwa ke tal dong ye ka embar nga alye na burunto ga le ke in ki ka ng abong na ki ka mamang na kwa nyetting lovi lo albain e milgis na are ang na wosi skola kom ki sen se do kalang una den daraga le ben ki ke nje albain kergel ela una en deldin mur nyetting bang jual elena ki ga seri bungie inal ba dai ngiri kengel sok de ne en en sok le ki nyetting enam perra ke na dio ka enam pal ka in marana ma songa ngire na dok pal kio a kidik na maro ngina min e ka en bana kital ye na dai mborun tule ke in e al dok ye a na dok ye na dai mborun e lompi le ke en ki sense dok au na lompi e koro lula irto na dok au na ki en tongale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi e dog au lompi kese na dog bonus da wajaira una kizi kalom ye diktor apa dogal baye kese al kwasi da wempe na dog kain e wa kidal kay dogal ye na kien ton si da kusingi na kain e wa kidal sa kay dog a kese ke lul bi lul na tobi to kilo si lompi se bas kola kom na kume ze kese alan si dog keriensi e alan enas longal al badoki dik al utoma di kain na sa sargi al yei na kien ba kusingi kese se wargal abon kwado wal yene kien ton asita kusingi a kese elen sabba doki a lompis skola ko malando gien kien jenga ono doktara sinyi alando gien si kelma a wingol mana kidik na madogi na ki dogen kamen ki alkwa kitkan alkai del dinana kai nas jenga kai e dok kela uton hal yena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga bana kwa pa kidal kai e den un kuzin do alki kien kasa ki do galan in lesi kitir karin el alba en den un kuzin ki sense ki do alamba era se kanas ka golo ta sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang yen si karin kal alang au na ki sense wo wal gal abon wal gal jure ha kela kan ki se asakil ma kai la wu na del din dion na si nin jonga dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok ela tirle aliene dobi do betela sai beto nanya dobi do bas en kalomi dok alam bakari e adi ki duru ya adi ki duru ba dok ba pawo na na menen coming e al ela son tarasi al ki do u basa lompen tabun a kese alam ba au na elalin inarangeng a elen sa baso ke samin e ki borai na mandoka nga ba do aliene koyo nga de kaini a lulna to na dok kain nai kane wala lulna to kain na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alan sur koyal e na kela kusen ale karulu era un nayin in sikal nga kien kurokwa alba aba nga gen kien kurokwa alba kien jura nga gen kien kurokwa alba kien dola kitge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital buruntu le kain na kital buruntu wale kain na kital do kwam burun le kien nyetending alan kain juro ngale enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikas kaw aliye si ye nas uto inam pula na aliye sen na ngigitia ikien sikas kaw ki kayen kurokin si a kanila nas kwa mbaru wala jawla kawl wala kaynes uto ho kaw wala kayen kurokin lompi elangi ini atalai adi long na din iri iri kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kin nanama ken sen age so e barna ke borai na ke borapata eten sogle dok ba ye na kel na kago inal ba ke rekundul na nama ye ina incoming lole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio kore wol gal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusella si toga kawe alan u kusella toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi a kusin akele si toga in kawe inela ki ngasi lompi dente men pia alan u kan alan jure kan alan ko kakire kan ki kurunduro ade kusse ke na ela alan dente men kan ki si alan ela kusese kamuna toga kawe ne ki kan sa fe kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng nela kusese kundina ke da ngologo ngiri alielo mbidengi wasember dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke lasin yettin kriminal na mandok alan utka alan ela kusese to ka e kidel la temen kangela lole wala dente mena kamba na namakwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki ka na ka uyela gena sengage wala kela senga ageba inalan lege wala inalan ageba lan inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kirik na madoge kai songon eri kel kwel alan kirsingo namakwela lan kirsingo
ete ka ndarangale utonga dinga lelinge na utonga dinga san lelinge kwa ki ndarangale skemba a kika o report na ete sokule na madok dang worre erita sai hasileng yana erital kene indeling kwa kenan worrenga le akeba na utonga kitala kinga se dang worre na dang surubulo kwa kenan se dok askambe de dang borudio al inan bule berang winu dang borudio o renga songa kai o renga kene sa so gena adias kimba mara kidok al kain ayina makagir kila or renga kerna kela si doksa uto wa kin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi ayina al kwa nyeti ndio kingasi gi songa ingi na kiya ala suru doge na ki kain kona ke ila long ki al kain temena kerang na ila tala si kaba arang ila si toka kawe kite sa kingasi indelinga wala den temena kamba na na na kerinya kellel wala uto wa kerna kerna gi skiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge badain tasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namasa ka tongosa songa tagatini na kwela ndobi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan ki kan jenga alan ko en surunga zikingo ai ela ari aliye na ete borudio ye nas ayanga ne na kinke kwa kin na in kusen dio keringi nan in kusen dio kuye nan kwa di kidal kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kane na kikien to ange ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin ko sen alken kisen sen na inan ingi na ki wonkan e wolgal abon kan wolgal jure kan wala abban kan na puro kunyo na kerre ken na kume lompin te bunga sa lompi ci ko la komal kido kwa kan sa lompi ci tare kaw ai intala si kisen sen kabala na tare ka wala ken si na uto han yuru sokaw awule do giten sogle asan kalumye daranga ke nes zon yin kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sogle na mayene kunyire ele mara adi kerin kaungi alan de gara karan kin go dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan ke ne kwa diokrite na skor kindele wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ila la kawe alan kwa de den dio kritia na bar ngasi nogoro kawe na bar ngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lan kawa in kin na ma do jingoge no meding in kunyirti al kawe de ngara kidok akara ba ba sina long ko sa so ka na de ngara akara ma lo ore kin siki de ngore uto sa so ge nice a na jeli kika ki ko an kirigulo den do ranait kin si jumo ko an kirigulo min kika ayanga al min kan surunga ses kwana enke ni ki kuringa kan ti inan kalum mara asker ngi ba ki ke ndo aka nga ila tinle ke ndo aka nga ki ele bele se wala juro le aka rutingi ba eten sokle dama ene del di idlelingi na kela kwa ki den ndo aka na bela ki kuringa ka ela na nyet pienga eten sokle duel ba sa en kwa ki al kuria kan kuriki ka kurine ji borwas gemba na kuriki ka wala al ji nyamel ka umdana borwas gemba na al njamal ka al ilole al kaki an na yi boru az gemba kwasi si masil njinden al ka kidik al ka sultan an na yi boru az gemba na kidik in si masil njinden al ka umda an boru az gemba jikal mani ding undi ngel se dok ay kal tuka ja kal tari si ya ki sen sambori asang dayang erin si kai nga namal ya mara injual unda jang la nangi ya juwa ba kwagi karuti ya ilo unas kal ngal tarasin tari ja eten sokle kwa kine tari itikawe kise al yey aliye alan kene indelen suru dio nalan kene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ya ba santille ya jaruti ba lakin mara kwa kai nasnuyi kai indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inampi nan kafi indo onda lan ye mara yeden sursi ya lo na yedo aslo mbar kwa karren kimen indo onda lan ye kwa kai in kai mbar ngana dain suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kinan kuzin ina kai ba mara jato longa apanga kai nan kikiyon kona wingal longa apanga kai nan kikiyon kona wingal nan kuzin a kai ba ka mu ela una do recipe ke sense aliena tala ngal lombi ini alang ela recipe ya suru kiken jenga mara kiete ela usikalula ete atika el na ki kwandara ka al daraka na duin bara el na bele kwa na duin bara sinno korok a ji el di bara si ka anjelu kal mending in kwe lalang uto alang eri jagil al duo jidin tabunke wargalal jidin irike kiri appas jankiko ro pesin din tabunda sa japaba
balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba aile ye jisi akwel ba lolo kidik dok enke aba dimbara el na beledi kwa ene daradio aba dimbara el na densi rai el den surin elawuna lompe duobe duosi al tewa kiden surin bactewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sariga azbamba wala sur sariga azbamba ina la habu gidi mbajja ina din erike na jaw asa gisi tolle dimbara insi dok lompe vas dem backe na ini alang erila sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle abajal na jongna jegi la barnga al do kiri a pousin te bunjay alanga la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesinke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngana njilni na mama nui kiri jevte ina al dimbara sin nokorok jaw ela ki kay la jangay kay jangay balom bay teran dan so gela ki sense bar nga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar ki ki ngora na di ngore na ki bar nga nyetting na ki nyetting alba di ngore enta bage min di e ela jey ay la kirina man di nga balena man jona arat jofa nyetting alba di ngore na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kilman dio jina kanan pilana pilan asa kirgin wal matarti to bir in kala alankin nuyi kirin ina wal sabari nuyi na kawe balen kwa ay naman kira kwa kina ho kawi lakin no inang ayba ete bar ganabas erdig leling ye mar kwa kina tori kunyirin de nga ras kal ngiba nikien juro nga lewen kalamba den dio rina duo di si anyingo na alanden dio ri duodi se bele puyawa na alanden dio ri ne la duosi naqire nga al arifial kadu njuro kwelba alamba ese elele naqire nga jiduosi naqire nga njaw denga dalal ye kerapi elono bige juro nga kergel bang surunga kergel bang runga kergel bang lompe kergel gipia oreges nyoa lakim mara horriata ke inki surunga kirana lompe duobi duosi demba ini orrele ngis kozen birgo ngonyettin nangi tala ini sam birgi marana ma erdike le nan kire hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin ela ne gal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki duon taras yow wala digal duo den eridik bulona starifi alan jidin ngi sito ga jorten ma yisi kare julit ye kayna jow wala kay ba sangi si jilngel jari duo elnes inen surin ri jisi lingel jisi taras gi sangi no bais long ina su duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo kala kerti kinna na makien se ganga nan kinsi barnga ete ri pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru ngatare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na elele jekke na jafona doji ona de ma pangale jeri na al jeri al dimbar dimbar aridik kenapi wal gal dimbar udipi na wal pe jitingaleba tollenga le kita ta ki enta za le ringa de ki lombingi ade ki ki mujtama ngal ke nas ko su to on tollen fina kas bi jisi ka ngi woy bara jisi illo kala ngi ela duong deng bele woy ngola minding aliens jisi uto ha jittinga fiya di ngor renge ki ngani ki ka la ngi ki e ngi ki mbar nga puy ki ka illo ala minding ken makira ko ngi woy ngala enalo bangi dimbara dimbaren e jisi kireng ere nyi wala jise empo ba na yese dok in wose akwa bangi jipo den ngri tele ke pesa iwi in wose nga pya ba den ngri le wose pya ba jona dimbara jaw aba ken na ko wonas garnen ka wol gal aba ko wonas garnen ka kidik kan ma wela ngwa bar nga ke sense uto ade ke na kan bar nga ke in na sur nga si e kawiyele asar badien sa bakin uto abal uto in kalwel uto ka kiwon ala ke ke sense kiden ta yakirtin ina adiyanan sabba adiyanan sabana ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobi lo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni ke la borunga ke en ko ringa na borunga ke en sita sen nando ke en ko asen nando ke mo tamal na man ke miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiru wadi ingidin lompe ngi mara kia sa tenge nga kain kinel ganun kiri a kinel surun gel ki kain nakaw kain tenge a kinel ala jeriba. Lakin mara iti din tas ki di lompi ngi. Duala ke ba jisa sang no kwa wala duala ke ba jisa sang lolo kwa.
kinkele se albaja inangela don bare ndiona matirin tollenga ge nas duose ujitte ya joba jikinkele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makarsa appa kidik elai alqwa kele na menin juro an kisabato kel dina ko del dinde ngarasi askel ngiba kika o report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jongna jegel zamana ba ilong na kwa elenga pale le bayin wolgal wol elenga dokia kele le bayin torgi longal dembio al dembio ababe wombo ma demi ngutu akikela elenga dokia dokia kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dili na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin gura asi kele do kaangu era wuna erdi ke lede sa mana do nosi na wori ya na saka imba mara eten sogle abajel na jogre ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza in ngel na kwa se perra piano man kwa perra kin ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko in ni fenas kere yewli wol gal kere jewi al perra in ko ngale aba duite na non bi non den qur'an na jorang na injua al kwa kan na ko ngale yo na injua in non en qur'an kala wel ben na wal in qur'an kala wel era bele akeba ki se jurenga da mayram ben na orre ko nyetti lo lo al en ko imbar nga una runga na jurunga palinga ki sense onus jorun se ka interasendi kwa ke lesin yet jawi zengawe ji ade e longness in duon sabaki birgin ade yanan sabba ade skin dindig birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay dem buru ela le kwa kwa no aninsike lombe sabako no aninsike kwa kisike na ade aske imba kwa no songa ke kwa de ke namota juru se ke na dog Allah kare kiden ela lin mara borunku de was belemba borunku was kameba inse kame jiki jinga sa suru serikan mara dinga la jiyaw ki aba ila saka oba ila jibe di ki ba dangi mara kiya sa galtenga apa kan alkai tenga apa sa kin se dem asa ki den kutin iri kain na asa borusi ke kirgel asan ke tarika o jiki ngal kele kele se alja lakin mara in den kuti in le ala jaba alan kain indiyo jerna njoran pirtiya mara kin kele alja na jaw alja ki den urala iba imbele kida ete kida orre ka orre por kida nama kaenga nama ari diwo engenal ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi as ka nga bala loke gil mara ete alba loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kela se ji duwarek nama jundul nama yesi al jowna janan gal ji janan ele duwasi kal janan al yenez manin dimpe iranga kisubu indik dimbaray nan kinke way ela real pe nanye din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal de gaw wala din alas lingel ba kidik le do din baray ela janan na ela janyen al janyen kalmara ela do si janyen wo ay sa gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja ginan sen jalom indoy aslan kidam burule zato ala ga sakke ba de angela leila sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kainama ina kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom marabang ellem pal yuro wal gal demen pal yuro no bayare jengal na sitagi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngual ke la karam ngual ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tinama jongo din tagin tabung dub janama jongo na kataba kongore ja kel inan kalom nama mbiel inan balom lompin den sabba ruhian den sabba barnga kisen se kidan worre se keringa bawete ba dayan worre se keringa bawete ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potaram borujo kera kwa banju mana kwa nyetkey ade dogi lona taringa borunga liyo kera kwa do nyetkey lo al dog elong na tonga kein wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumiri ade ngwele ne dayan borun sa basamangere ide dio kela ko apotan illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko annan no kay na in kalgana kela ko apotan sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalnga ding alba ding annan ka be ding alba ding dengi talpi
alba jena pia lakini mara watanin sabba walga surun sabba kiki alba to birka na asamba si motaka mara aldi gel dendi tina pia jena pia mara ji al jenes ke la kwase al jenes ki kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben baranga lobi lo alba kiki nje an kergel dobi doki abas in kumo dobi do bara si bagifia aba dobi do bara si bagifia ne duo barasi den hologles kriti bana ina njundi na sorsi enkea den aba fi alba jena pia maraki al alba amatok abatok kan na orretok kan den rital kenes kinga si wori basin kayinga borwan kay mbaisa kelleli borwan kelleli sia kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalingel na jersa kinye timbang untar sekun no menin kamani lu kona kamani ngela siri kegi aba kamani tarle kay na angiring el nay jersa jipukala jan dikola jan ay jalum ba din jalum no ital ba lumpi bian din ital ke jani ina ke lu bajial ina jalum jial to jan no kona angiring tar dik kegi no surun sabaki ba to birke nas dobi do holokke ela surule surpi ne allo nangal lumpi nan dang ka orre kinna na maken se te so le kaki diga lawu kidain sabba ridi kena tarasa ba to ko uto wa ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko wona skeringa madlom pe ele se akwel balanji barasi jan yelom bi gisi na te oba alam bar nga si janan wala ndi ngor te si janan wala ndi oreng barang uto wa kitali ke na pe lanji ke la si janan lompi na la kwa ba yelompi aba elona kela uto ngasen nan kisense na ingwalang ela empiana alang kanane yelompi kuroske asin tin bela duze ela empia kela yelompi kuroske na somba kuroske maraji be matin kirin ku intel direk na njamel ka inang alum na ka inang alum no jimanen din to bumba enja gel del dingwe jang na lompi tewa na alan dog din te bungalan jono gud janas injiwi jisi lompe ayla dombarangang ewel pia. Na alan din te bunga jisi lompe ayla adiyanang ewel tewa. Duldin kwe si, wadam sila ewel kewe, wala adiyanak ena lia wadam si kewe. Na asan keyang azbaba jalom kin adiyanak doka lele ayy na kang. Alan duo ajo ubanas erdik kang kishin jindelim putton ding. Nama deng asde la se baz jawal ki sensi lompi ki den tala ngi nelan dimbaray lompi ina esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbara si joyngi namas le akier ti ngi ela unna lompi za to joyngi lompi za to joyngi ken kona za to joyngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba yese al joyngi ela unna ka ewa abanni fiana ji si janan bakasi na janan kaanu alba ko ngutu wake na janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna remembia duldin ko ei na elna dombra kele se remembia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien se agi nation ko alku wa ki mitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duo jan na ko so ngwaju mona kay ne kay ne jingon sin jodu tal ko ranga pibe kiye bay sin kwa alba lompi delin duo tal ko ranga pibe delin dio nyet inan kiye ah alba allah delin ko ranga pibe na adilor na ken kwa de al allah karinge ken kwa de no kuldian kwa gena kwa gena dombor ngasi yenge na rimmen kawe na duo ake basan ke lompi gari nenga duo ake basan ke allah gari nenga dobi do alba khalige na lompi te waye sina lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi kee koromba pi min iri ambiyana je namani doyel ela wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel ba lompi ko lompi delling na kela kulinga na duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koronage tay eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sokle gile jame ngidi dio ka koron ta garanga badik kinana wa belanga amma nga ge barnga ki sense na ki inkwel kwa ona dombore asi gutka ki kere dio ka ngana kuro wa ge kere dio ka ngana na tok tok kurel
kela duo el nes kinga si kere dio rivi dio illa nes in kwalba inang jang na inang jang na inang jang gel tawra juro le kala na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inang jang asan kawlo i jo ngi kawlo murre asan jimang na kawlo al kel je ida ibat kawlo to le kwal je al kere nden kawlo lo dio ela ita na school miri mire wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akevo alna man ni fena kere di yuro na tawre yuro na tabu tawre ya juro ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere di akuru ba kwadi kuru na kwadi sa kenga na akuru ba bar nga kisen se kelang in kar sa lukuro ewe lang ewel ka wela la inwa ji do bi do si denga jilel ba ital den tas ki del lombingi a jilel ba ba jundi bas inalang na jigal dobi do dosi den elen le fak ka dosi dosi korongari do wal duiti ne le dosi delle nak zembi adi in do dingi ne le dosi duiti ne le dosi delle nak zembi regal in do dingi ne duiti ne dosi delle nak zembi ina bako wa do koroba ila dosi ki dem ba jonde nan maraye le akwasi asa koran paliti a uto ngato lenga njay nas kwasi koran paliti a ay do ina to lenga bi naka dombres donke na ay do el jitivi al jittinga nan so mapi na kas dombre donke le ari kenas ko sikir gel pide ji na ke bon awuna simbon de bang mara le ji na jerri ay ette dombre tal undul na ki dem bele wal gal ki den shahar gis kaski mudon ko sekin pi ay ko ngi wala ay sabayla na inal lake na ke ko ka ngi na ko sikirin kele na torin ngalim bo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin na ki aba dosi lodi goyi yel ba longal ko nyete si woyina inam fi ana inam pya kando kero gendalang dombre ndio leji mara aba indori gi nene na indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mara gi le na ma jonnas nas gari ne ndawal gal nas gize nja ay dodik den sa bason te ay naka dombre le bo do na dorate ko sa ko el bake ba aba umana in balle na nas gari nga ko den juro gutiaw na magil yen do ndo mara sa gut pi al inam pi ay lon kaangu wala kaangi in dombre la diyonante ay namas galin dole gin dombre su gutpi namas dogja namas jogeli en dombre asa en dogut mena dogina tolle kan albas gudia ji namas jumole adense ay digi na do kibaji do ke basan do sembele ngi alba in sujunina en lejel na in sujun no ma fi kalam zele lompina ko ba lompi do be so horreni or galden baj ene alan keke kin kina ma inkam menen kele ze dog iting toja kina ma inkam menge tenso alang au ko nyetting ne yoronga palingel alangi yoronga ay palingel ki kayon utonga le nyetting baker gel kang mara surun sabba alang kaungina barun sabba alang kaungina to birken barun sabba to birkan alang tirigen ni duong el balang jista le kari indona ina long na gina ina jalam indo ke ina ala mamma no el do di la ore city wala dingo reba ay undulans gisina mbeleng ade dog dingo rey na undulans gisina mbeleng yese asa ange el do dayngo reba na el do dog dayngo reba na man min kerin lo le jawngal yi gari ni das kwasi kelo utapi kin nama bilang ke sen ay barnga kisense alang awki na guta si kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe dose ki kenkerge ela wun aba jinjelol ela do koronga ela do won koronga jisi gato aljusa jisi ability aba al jinjelol ela do koronga jidi woro kay jonde nalam kin ma kense age nana kirte barna kisense dobe do lan den tabunja barnga ki credit yoka mara eten sokle al di badinka kwadi kurul na kwadi kayngi sena credit yoka ina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro ne deldi si bagil ay na lompin ke uto has bi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwa de do le za to ko sindia kwa la san ko sindia da ki kayin san alba do imbarasi jika jang na jika jamba na ki aja na jika aja na ka aja na ka aja no ko imbar na juro ngaboli ari apa ital ki da ngiri ke ring apuna ring jitti alangi suru bawe ngi elan pal jitin jiti el in wayle so jiti wayle so jitin alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi le jangana do el nay to ko jawe ne kra jawe ne jidi lo o ne kin jenna ke la se am ade janene le janene ru genna ba ngi suru nan do yei al ji el jangana ki muto si mo ke la jawne ki do kin tar nga nyet jo simondi
habis duo jana en kwa jana jana ne duo el na itu waja inan jawaba I indo kasi ke ka dorai ayla ina tu waja olan na kadi